0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barkamu da warhaka da fatan an tashi lafiya. Bayan an sha labaran duniya a jerin rahotannin da muka yi muku tanadi za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta sanar da ragin farashin fito na motocin da ake shigar da su kasar daga ƙetare. Yan adawa a Senegal sun yi zargin cewa sabuwar dokar da ta wato ake ta takaddama akai kenan za ta rage tasiri ko kuma karfin ikon shugaban kasa. Australia ta kara tsaurara matakai kan kamfanoni mamallaka shafukan sada zumunta kan dokar hana yara amfani da shafukan ciki har da tarar kimanin dala miliyan 100. To kai sai za ku yi bibiyar ma shafukan na internet dw.com/hausa da manhajar TuneIn da kuma shafukan mu na Facebook da YouTube har ma da wasu tashoshin FM abokan hulɗar ma kasashen nahiyar Afrika ciki har da tarayyar Najeriya da Jamhuriyar Niger da Ghana har ma da Senegal. Sunana Musa Tijjani Ahmad daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Kafin jerin rahotannin da muka tanadar muku sai an sha labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
1: A yau ne za a zagaya da gawar Ayatollah Ali Khamenei a titunan birnin Tehran na Iran. Jami'ar AfD mai kyamar baki ta jaddada burinta na kafa gwamnati a Jamus. Hukumar FIFA ta yi amai ta lashe kan dakatarwar da ta yi wa ɗan wasan Amurka Folarin Balogun. Yanzu ga labaran daki-daki. An fara jana'izar tsohon jagoran addini na Iran Ayatollah Ali Khamenei a birnin Tehran, inda za a zagaya da akwatin gawarsa a manyan titunan birnin kafin daga bisani a nufi filin jiragen sama na Maharabad. Shugaban dakarun juyin juya halin Iran kuma wanda ke sa ido wajen gudanar da jana'izar janar Hassan Zeda shi ne sanar da hakan ga manema labarai. Tuni dai dubin dabatar mutane suka yi da FIFA dandalin Tehran wajen ci gaba da alhinin mutuwar jagoran addinin. Shugabannin kasashe da gwamnatoci sun kai ziyarar bankwana ga mamacin tun daga ranakun Asabar zuwa Lahadi, ciki har da tsohon shugaban Rasha Dmitry Medvedev da wakilan kasashen Saudiya da Qatar da sauran kasashen duniya. Hukumomin Tehran sun rufe titina da filayen jiragen sama da dukkan al'amuran yau da kullum domin gudanar da jana'izar cikin nasara, inda za a gargari a ranar Alhamis a birnin Mashhad. Jami'ar AfD mai ra'ayin kyamar baki ta jaddada burinta na kafa gwamnati a Jamus jin kaɗan da kammala babban taronta na ƙasa da aka gudanar a birnin Erfurt na jihar Thuringen. A jawabinta, shugabar jam'iyyar da aka sake zaɓa Alice Weidel ta ce AfD ta zama babbar jam'iyyar da ke da goyon bayan kusan kashi 30 cikin 100 na masu kaɗa ƙuri'a. Tana mai cewa jam'iyyar na da cikakken burin karɓe madafin iko a nan gaba. A zaben shugabancin jam'iyyar Vidal ta samu kashi 81 cikin 100 na ƙuri'un wakilai, lamarin da ya nuna ƙaruwar goyon baya idan aka kwatanta da zaɓukan da suka gabata. Sai dai abokin hamayyar ta Tino Shupala ya samu kashi 70 cikin 100, wanda ke nuna raguwar goyon bayansa a cikin jam'iyyar. Hukumomin tsaro dai a nan Jamus na ci gaba da sanya ido kan AfD, musamman dangane da kalaman wasu 'ya'yan jam'iyyar da ke nuna adawa da tsarin demokuraɗiyya da batun bakin haure da musulunci har ma da baƙar fata. China ta yi gwajin, kwato China za ta yi gwajin sabbin makamanta na nukiliya masu linzami da ke cin dogon zango a tekun kudancin Pacific. Gwamnatocin kasashen Papua New Guinea da New Zealand sun tabbatar da shirye-shiryen China na harba makaman na nukiliya, kamar yadda suka shaidawa kamfanin dillancin labarai na AFP. Ministan harkokin wajen Papua New Guinea Justin Tishkanko ya ce jakadan China ya sanar da shi a tsayin da za su yi a tekun Pacific, a don haka su kasance cikin shiri. Labaran na zo muku ne daga sashen Hausa na DW daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Rahotanni daga jihar Kaduna a tarayyar Najeriya na cewa akalla manoma tara ne suka rasa rayukansu yayin da aka yi garkuwa da wasu da dama a wani hari da 'yan bindiga suka kai ƙauyen Kakangi da ke ƙaramar hukumar birnin Gwari. Maharan sun kai farmakin ne a ranar Asabar, inda suka afkawa manoman a gonakinsu tare da buɗe musu wuta, lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutum tara, sannan suka yi awon gaba da wasu da dama. Wani rahoton tsaro da aka shirya wa Majalisar Dinkin Duniya ya ce har na ɗaya daga cikin har-haren da kungiyoyin 'yan bindiga ke ƙara kaiwa al'ummomi musamman manoma a arewaci da tsakiyar tarayyar Najeriya a lokacin damina. A fagen wasanni hukumar FIFA ta yi amai ta lashe dangane da dakatarwar da ta yi wa ɗan wasan Amurka Folarin Balogun bayan ta ɗage takunkumin jan katin gargaɗin da ta bashi a makon da ya gabata. Matakin hukumar FIFA ya biyo bayan shiga tsakani da shugaba Donald Trump ya yi wajen shawo kan shugaban hukumar Gianni Infantino. Janye katin gargaɗin zai baiwa ɗan wasan Amurka da ke da tsatso da Najeriya damar buga wasan yau Litinin tsakanin Amurka da Belgium. A sakon da ya wallafa a shafinsa na sada zumunta shugaba Trump ya jinjina wa FIFA wajen soke takunkumin da ta kakaba wa ɗan wasan na Amurka, inda ya ce hakan zai wanke rashin adalcin da hukumar ta yi. An da ya bai wa Folarin Balogun katin gargaɗi ne sakamakon cin zalin da ya yi wa ɗan wasan Bosnia Herzegovina a fafatawar da suka yi a ranar Larabar da ta gabata, inda aka tashi wasa biyu da nema. Fitaccen ɗan wasan gaba na Brazil Neymar ya sanar da yin bankwana daga takalmi da biyo bayan rashin nasarar da ƙasarsa ta yi a fafatawar da suka yi da Norway da ci 2-1. A cikin yanayi na hawaye da kuma tattausan lafazi, Neymar ya sanar da cewa ya kawo ƙarshen ƙwallon ƙafa a filin wasan da ya fara taka leda a shekara ta 2010. A wasan sada zumunci da Brazil ɗin ta yi da Amurka a filin wasa na MetLife, wanda kuma a nan ne aka ɓarje gumi tsakanin Brazil ɗin da Norway. Neymar ya kasance mutum na biyu da ya kafa tarihi na halartar gasar cin kofin duniya har sau huɗu tare da zura ƙwallaye 80 a raga, baya ga Pele da ya zura ƙwallaye sau 77. To ƙarshen labarin kenan.
0: DW harkokin yau.
1: Daga cikin rahotannin mu za ku ji cewa ma'aikatar kiwon lafiya ta Agadez a jamhuriyar Nijar ta yi bikin kaddamar da sinadarin vitamin A ga ƙananan yara. To amma bari mu fara daga tarayyar Najeriya. Gwamnatin ƙasar ta sanar da ragin farashin fito na motocin da ake shigar da su daga ƙetare. Hukumomin Abuja sun sanar da ɗaukar wannan mataki ne domin kauracewa zirarewar kusan kaso 50 cikin 100 na kuɗaɗen da ya kamata dillalan motocin su biya na haraji, wanda ya tasamma miliyan aƙalla 500,000 a kowace shekara. Daga Abuja, Ubala Musa na ɗauke da rahoto.
2: A ƙanƙanin na lokaci ne dai tarayyar Najeriya ta kalli ragin da ke da girman gaske cikin shigar motoci zuwa ƙasar. Ragin kuma da ya kai kusan kaso 83 a cikin 100 a shekaru biyu baya, sakamakon faɗo farashin naira da ƙaro kuɗin fito cikin tashoshin na ruwan da ke cikin ƙasar. Abin kuma da masu mulkin tarayyar Najeriya ke fatan sauyawa tare da wata manufar da ta rage cikin kuɗin fito a cikin ƙasar. A ƙarƙashin na sabuwar manufar da ta fara aiki nan take, kuma faɗar Abdullahi Aliyu Mai Wada da ke zaman kakakin hukumar hana fasakolin tarayyar Najeriya ta kwastam, Abuja ta rage da kaso 15 cikin 100 cikin kuɗin fito tsofaffin motoci na takumbo, da kuma mai da kuɗin fitin sababbi da kaso 20 cikin 100 zuwa kaso 10 cikin 100 bisa darajar su.
3: Sababbin motoci dama suna da levy banda 20% duty da za su biya wa takan kuɗin fito, da shi kuma levy da aka ƙara su maimakon su biya kashi 20 yanzu an dawo da shi kashi 10. Ita kuma motoci wanda suke abinda ake kira takumbo, motocin da aka hawo, da maimakon kashi 15 za su dawo kashi 5. Wannan gwamnati ta duba da abubuwa da yawa a sauƙaƙa farashin motoci wanda za a shigo da su.
2: Kusan rabi cikin motocin da ke shiga tarayyar Najeriya a halin yanzu dai ana shigar da su ta bayan hanyoyi ne sakamakon tsadar ta fito da ke ta da hankali na masu harkar motar. Abin kuma da ya kai ga asarar da ke da girman gaske cikin kuɗin shiga ga tarayyar Najeriya da ke zaman ƙasa mafi yawan al'umma, amma kuma ke kallon kuɗin shiga zuwa ga makwabtan da ke fito da sauƙin gaske. A tsakanin shekara ta 2025 zuwa watanni guda uku na shekarar bana dai, motoci kusan 900 ne dai hukumar kwastam ta ce ta ƙwace sakamakon fasakolinsu cikin ɓarayin hanyoyi. To sai dai kuma duk da sabon ragin daga dukkanin alamu, har yanzu da sauran tafiya tsakanin masu mulki na ƙasar da burge masu harkar motar da ke fadin an sha su kuma suna shirin warkewa. Abubakar Gida ɗaya yana zaman ɗaya cikin dalilan mota da ke a nan a Abuja.
4: Da ragin da aka yi na duty aka dawo da 5% da kuma 10% da a ce abin zai dore haka za a sami sauƙi a cikin harkar motoci. Amma ita gwamnati kamar ma tana kwanto ne da zarar mun kawo motocin nan ka ji wannan ragin kuma babu an sake maida shi kamar yadda yake a da. Mu masu sai da motocin nan mafi yawancinmu kudaden su ne suke amfani da tsaro da CC wanda mutum ya yi kokari tara. Gwamnati ba ta yi taimakon mu da wani kwandala na wannan harkan ba. Wallahi wannan ragin da kaji an mutum ya take shi zai kawo motocin nan. Kafin nan da wata daya zaka ji a ce wai ai an soke wancan dokar ai dala ya tashi saboda haka sun maida farashi kamar yadda yake a da. Kaga ko da mun murna cewa an sami sauki a cikin biyan duty kaga murnar ya koma ciki. Wannan harkan dole mu yi ta saboda wannan abin da yake hannunmu.
2: Najeriya da nasarar ta kai miliyan 2,500 na naira ta kasar a shekara sakamakon fasa kwarin motoci cikin kasar. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
1: To daga batun tattalin arziki sai batun raya karkara a Najeriya. Manoman karkara a jihar Jigawa sun daina ajiye kayan abinci wato abincin da suka noma kenan a cikin rumbu. Sakamakon wasu dalilai da za ku ji a cikin wannan rahoto da wakiliyar mu Zainab Sha'ibu Rabirin Kimta hada mana albarkacin wato ranar raya karkara ta duniya.
5: Ajiyar abincin da ake yi a rumbu zai iya kai musu kimanin shekara guda wato daga wannan damina zuwa wata damina. A halin yanzu manoman da dama sun koka akan yadda ba za su iya noman balantana su ajiye abinci a rumbu wanda a da duk gidan da babu abinci a rumbu yana iya zama abun gori ko a sa shi a waka a dandali. Amma yanzu kamar ya zama duwan dare rashin ajiye abinci a rumbu yana nema ya zama ruwan dare a yankunan karkara. Magaji dan kawaye ne dake karamar hukumar Dutse ya ce bayan rashin gurin noma kayan aikin noman ya yi tsada hakan ta sa dole ba za a ajiye abinci a rumbu ba.
6: Ba maganar rumbu. Rumbu ya wuce sai dai iyayenmu ne da kakanninmu suka yanzu to ina kake da gonan ma ina kake da lokacin noma ina kake da takin noma kawai ci gaban gwamnatin Najeriya kawai cikin gari ne da muke karkara maganar gaskiya ba maganin ci gaban nan. Ina ai yanzu manoman yaran hede su tafi Lagos tunda ai ba noman gona to da me zaka noma? Da kai da iyalanka yanzu mu nan kullum mun sayo gari banda gari ba mu da abinci ba mu da masu noma yanzu na haka duk yaran mu da muke gani sun ma tafi Lagos tunda nan din ba abin da za su yi.
5: Yankin Gandu yanki ne na shi ma karkara na tambaye Ayuba wanda ke yankin yace ana ajiye abincin sai dai kuma ba kaman da ba domin kuwa wanda suka saba ajiye abincin ya shekara daya zuwa biyu har ma shekaru goma yanzu haka ba sa iya ajiye abincin da za su ci a cikin su har ma sai sun hada da na siyowa amma wannan bai hana su su noma ba su kuma ajiye abincin sai dai kuma ba kaman yanda aka saba ba
7: ya ci sai to injin nan in ya ba shi wahala a shekara daya ma kwaro yake. Amma da an saba za a casa yi mata su casa a sa yi a leda to nan ya kaiwa shekara biyu. A da za ki ga akwai gun noman da yawa za a yi shi yanzu kuma jama'a ta yi yawa. Gun noman ba su fi ake samu to dan kadan ake yi kuma jama'a ta yi yawa yanzu a duniya. Abincin baya ijiwa kan da daga an same shi dan da nan ya kare wani ma ya hada da kasuwa kasuwa ka ci da gidanka.
5: Alhaji Mutaka na Madaringin shine kwamishinan ayyukan gona na jihar Jigawa dake arewacin tarayyar Najeriya. Tunda mutanen karkara sun gagara ajiye abinci a rumbu, wani irin matakai gwamnati ta dauka domin ganin cewa an yi shirin ko ta kwana?
8: Mu da manoman mu ma suka yi noma, muka ba su taki da kayan noma da suka noma, da muka zo lokacin da farashi yake a ƙasa, ana sai da dawa kamar 20,000 ko ƙasa da haka, mu sai muka ce to duk wanda ma muke bi bashi muna bin kawo mana buhu mun saya a 40,000 yanzu irin wannan kayan abincin duk suna nan wanda baka karba daga wajen mutane muka saya suna nan kuma mun za shirya a halin da ake ciki yanzu za mu dauki wannan kayan mu bawa nema domin ta ajiye lokacin da za a yi bukata da shi kuma a tallafa muta.
5: Karshen rahoton kenan. Zainab Sha'ibu Rabaringi, DW Hausa daga Jigawa a Najeriya.
1: To yanzu kuma sai jamhuriyar Niger. Ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Agadez ta yi bikin kaddamar da sinadarin vitamin A ga kananan yara 'yan ƙasa da shekara ko kuma 'yan shekara ɗaya zuwa shekaru biyar. Hukumomi da masu hannu da shuni ne suka yi haɗin gwiwa wajen gudanar da rigakafin. Wakiliyar Mutala Amadu na ɗauke da rahoto.
9: Fadar mai martaba Sarkin Abzin ita ce ta karbi bukin kaddamar da soma ba da sinadarin vitamin A da kwayoyin albendazole maganin tsutsar ciki dake addabar yar kanana inda a jihar ta Agadez yara 250 da yan kai ne ya kamata su samu rigakafin na yaki da dindimi da tsutsar ciki Sani dan fillo kwararren likita ne fannin abinci mai gina jiki yayi karin haske.
10: Za a fara ba da wannan sinadari ake cewa vitamin A ga yara masu wata 6 zuwa shekara 5 da kuma wannan magani da ake cewa albendazole maganin tsutsar ciki ga yara masu shekara guda zuwa shekara 5. Ita wannan sinadari da ake cewa vitamin A tana kara ma yara karfin jiki sannan kuma tana rage kafin duk wata alluba wadda ta shahi ciwo na idanu duka musamman dindimi da makamta. Ita ko wancan albendazole shi ko amfani shi a cikin cikin yara shine yana kashe musu tsutsar ciki. Tsutsar ciki kuma abu ce wanda take hana yaro warwala, take hana yaro karuwa.
9: Kafin a soma duk wani rigakafin likitoci kan dauki mataki na wayewar kai na iyaye. Ga dai Fatima Abubakar mai wayewar kai ce a likita center Agadez dauki da karin bayani.
11: In zami sai mun je gida-gida mun ga ya musu. Gida-gida muke shiga. Tun ranar da aka sa kwana fudu muka in mun je sai mun nurar da mace magani akwai na wata 6 zuwa ta 11 akwai na shekara 2 zuwa shekara 5 yana ma riga kafin dindimi kuma akwai maganin tsutsar ciki.
9: Aminatu Aji matsayinta na uwa da ta san muhimmancin rigakafi da kuma ke garzayawa wuraren da ake rigakafin a duk lokacin da ake yin su cewa ta yi
12: yamma ba ta auce rigakafin ga na allurai sai mun kai sa zuwa shekara 2 muna kai sa allura.
9: Babban abin da ke ciwo likitoci to a ƙwarya game da rigakafin da ake yi wa yara ƙanana shine yadda wasu iyaye ke wasa da rigakafi. Zara Alhaji Tambara unguwa da ke karkashin masarautar Agadez kuma tana daga cikin mata da ƙananan asibiti ta ba su foro don wayewar kan iyaye fannin kiwon lafiya a ƙananan likitoci da ma cikin gidaje ta ce
13: akwai yara in ba a kai su allure na rigakafi na zuwa wurin awo an fara ma yaro allura ɗaya ba ida mai ta biyu ba ko ta uku kenan wannan guda da aka yi ita da banza ɗaya kaman ma ba a yi ba an fi sanda an fara ma yaro allure a tabbatar da alluran nan an ida ba a ratan su.
9: Cutar da ke shafar gani na yara ƙanana da ma hana su sukuni wajen girma cututtuka ne da suka fi daukar hankali shi yasa masu hannu da shuni suka kama ma gwamnatin ƙasa don yaƙi da annobar cututtukan biyu. Tila Amadu, DW Hausa daga birnin Agadez a jamhuriyar Niger.
1: To madalla rahotannin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na DW. Musa Tijjani Ahmad ke cewa a dakace mu.

0: kuma da Allah barkamu da dawowa. Shirin gyaran kundin tsarin mulki da Majalisar Dokokin Kasar Senegal ta kudar aniyar yi ya haifar da sabuwar takaddama ta siyasa. Za a gabatar da bukatar kurar raba gardama ga 'yan kasar domin yanke hukunci akan batun. A gargashin sabuwar dokar dai za a rage karfin ikon shugaban kasa a cewar 'yan adawa. Abdullahi Tankubala na dauke da karin bayani.
1: A wajen Majalisar Dokoki a birnin Dakar, 'yan Senegal da suka fusata sun gudanar da zanga-zangar adawa da sabon kundin tsarin mulkin. Yayin da 'yan majalisa ke zazzafar muhawara kan dokar. 'Yan adawa sun kaurace kuri'ar, wasu sun rikata da jijiyoyin wuya har sai da ta kai jami'an tsaro sun fidda wani dan majalisar waje. A ƙarshe dai an zaitar da ƙudurin gyaran kundin tsarin mulkin mai cike da rudani da rinjayen 'yan majalisa na jam'iyya mai mulki PASTEF. Tsohon Prime Minister kuma shugaban majalisar dokoki a yanzu Usman Sonko shi ne ya gabatar da ƙudurin gyaran kundin tsarin mulkin. A ƙarƙashin sabuwar dokar za a rage ƙarfin ikon shugaba mai ci Basiru Diomaye Faye. Matasan da suka gudanar da zanga-zanga a kofar majalisar sun ce duk wani gyara da za a kundin tsarin mulkin dole ne a gabatar da shi ga 'yan ƙasa domin jin ra'ayinsu. Sun zargi 'yan majalisar da cewa suna so ne su yi gyaran domin cimma burin Prime Minister ko kuma biyan bukatun kansu. Masu zanga-zangar waɗanda galibinsu 'yan jam'iyyar APR ce ta tsohon shugaban ƙasa Macky Sall sun amsa kiran 'yan adawa na yin danda zuwa kofar majalisar dokoki domin yin zanga-zanga. Lamura sun rincaɓe bayan da jami'an tsaro suka harba yaƙi mai sa hawaye. A cikin majalisar shugaba Faye bai sa wa dokar hannu ba, maimakon haka sai ya ce kuri'ar raba gardama za a kada kan gyaran da ake so a aiwatar. A cewar kafofin yaɗa labarai, manufar da ake so a cimma a sabon kundin tsarin mulkin shi ne mai gurbin majalisar tsarin mulki da kotun tsarin mulki mai mambobi da yawa, sannan da ƙarfafa ikon majalisa na sa ido kan gwamnati. Kuma wajibi na sanar da majalisa kan dukkan yarjejeniyoyi na zuba jari da suka shafi albarkatun ƙasa domin ba da damar sa ido kan kashe kuɗaɗen gwamnati. Sai dai manazarta na ganin gyaran kundin tsarin mulkin zai sauya fasalin shugabanci a cikin gwamnati. Wannan rikici dai tsakanin shugaban ƙasa Basiru Diomaye Faye da tsohon abokinsa Usman Sonko ya fito fili a cikin majalisa, inda tsaffin abokan biyu suka zamo abokan gaba. Faye da Sonko sun hau karagar mulki tare a shekarar 2024 lokacin da suka mai gurbin gwamnatin shugaba Macky Sall. Sun yi wa al'umma alƙawarin sauyi da zai yaƙi cin hanci da rashawa a ƙasar da bunƙasa cigaban tattalin arziki da kuma samar wa matasa kyakkyawar rayuwa. Sai dai dangantaka tsakanin shugaban ƙasar da tsohon firaministansa ta taɓarɓare tsawon watanni. Sonko na fitowa ƙarara ya soki Faye kan yadda ke tafiya da matsalolin basukan da ke kan ƙasar. Rashin jituwa kan shugabancin ya yi ƙamari, inda a tsakiyar watan Mayu Faye ya kori Sonko daga muƙamin firaminista ya kuma rusa gwamnatin haɗakar. Sai dai da yake jam'iyyar PASTEF ita ce ke da rinjaye a majalisar, aka zaɓi Sonko a matsayin shugaban jam'iyya kuma shugaban majalisar dokoki. Ya samu dawo da ƙarfin ikonsa kuma yana ci gaba da yin tasiri a siyasar ƙasar.
0: Rahoton Abdullahi Tankwabala kenan. Australia ta ƙara tsaurara matakai kan kamfanoni mamallaka shafukan sada zumunta dangane da dokar hana yara amfani da shafukan ciki har da tarar kimanin dala miliyan 100. Fina dawowa ba na ɗauke da ƙarin bayani.
2: Wannan mataki ya zo ne bayan da masu sa ido da bibiyan yadda gwamnati ke aiwatar da dokar tun bayan da ta fara aiki suka ce akwai abin da suka kira gazawar tsarin gabaki daya daga manyan kamfanonin da suka mallaki shafukan wajen hana yaran da basu kai shekaru 16 ba amfani da su. Cewar hukumar eSafety dai, kawo yanzu an riga an cire ko an takaita shafukan yara fiye da miliyan 5 daga shekarar da ta gabata zuwa yanzu. Masu goyon baya dokan sun ce wannan abu ne da ya kamata a ce an yi tun da dadewa. Suna cewa shafukan sun dade suna riba akan matasan da ke amfani da su, a yayin da a waje guda kuma sun gaza kare su daga masu amfani da dandalolin wajen batanci da cin zarafin su. Kuma sun bayyana rashin gamsuwar su da abin, wanda shi ma ya sa ministan muhalli a jam'iyyar da ke mulki Maure Wati ya mai da martani kamar haka.
3: And we always said that some kids would find ways to get
2: around. Yace dama mun san akwai yaran da za su samu hanyar kaucewa dokokin. Kamar giya ne, akwai yaran da suke shan giya kafin su kai shekarun da ya kamata. Shi yasa muke so mu tsaurara dokar. Kasashe da dama na so su bi sahu, abin da ya nuna mana cewa yana aiki kuma ya samu karbuwa. Don haka mu mai da hankali kan abin da ya dace, wanda shine kare yaran mu daga ganin abubuwan da basu dace ba. Masu rajin kare hakoki masu amfani da yanar gizo sun ce wannan na iya zama wani muhimmin sauyi zai ga kasashe sun daina dogaro da manufofin kafofin sada zumunta na san rai su fara kulawa da dokoki da nauyin da ya rataya a kansu. Amma masu suka sun yi gargadin cewa wannan hanya na iya kasancewa wata babban hanyar kutse a rayuwar jama'a, kuma babban barazana ne ga sirrin jama'a, saboda hanya ce ta daukar bayanan jama'ar har da wanda ma ake ganin ba a bukata. Misali, tsarin tabbatar da shekaru kan bukaci hoton fuska ko loda katin shaidar kamar lasisin tuki ko katin dan kasa ko na aiki da sauransu, abinda ke haddasa damuwa kan abinda za a iya yi da sirrin jama'a da yiwuwar sa ido fiye da kima, da ma hadarin da ke tattare da adana bayanan yara na wani tsawon lokaci, waɗanda ke daga cikin abubuwan da yasa ƴan adawa ke jan kafa wajen amincewa, kamar yadda mataimakin shugaban jam'iyyar adawa Jane Hume ta bayyana.
4: There are plenty of tools out there that can help parents.
2: Tace akwai abubuwa da yawa da za su iya taimakawa iyaye wajen kare yaran su yayin da suke amfani da yanar gizo, amma babu su a Australia. Me yasa ya kamata a ce ministan sadarwa ta amsa tambayoyi kan dalilan da suka sa dokar ba ta aiki yadda ya kamata? Wannan ne aiki mu a matsayin mu na ƴan majalisa, kuma ya kamata a bar mu yi aikin mu yadda ya kamata.
4: That's the parliament's job. Let us do our job.
2: Ƙarshen rahoton kenan. Fina da waba DW Hausa daga Australia.
0: Yanzu kuma sai siyasar Jamus. Jami'ar AfD mai adawa ta sake jaddada burinta na kafa gwamnati bayan babban taronta na ƙasa da ya gudana a birnin Erfurt a ƙarshen mako. Taron dai ya kuma sake zaben shugabannin jam'iyyar, yayin da aka zabi sabon kwamitin gudanarwa da ke nuna alƙiblar siyasar jam'iyyar a nan gaba. Ga cikakken rahoton da Zainab Muhammad Abubakar ta hada mana.
5: Jam'iyyar Alternative for Deutschland, wato AfD a takaice, ta sake jaddada burinta na rike madafan iko a Jamus, yayin kammala babban taronta na ƙasa da aka gudanar a birnin Erfurt na jihar Thuringen. A jawabinta, shugabar jam'iyyar da aka sake zaba, Alice Weidel, ta ce AfD ta zama babbar jam'iyyar da ke da goyon bayan kusan kashi 30 cikin 100 na masu zabe. Tana mai cewa jam'iyyar na da cikakken burin karbar mulkin kasar nan gaba. A zaben shugabancin jam'iyyar, Weidel ta samu kashi 81.3 cikin 100, lamarin da ya nuna karuwar goyon baya idan aka kwatanta da zabukan da aka gudanar a baya. Sai dai abokin shugabancinta Tino Shirafalla ya samu kashi 70 cikin 100, wanda ke nuna raguwar goyon bayansa a cikin jam'iyyar. Wannan sakamako ya kara bayyana yadda shugabar jam'iyyar Alice Weidel ke kara samun tasiri a AfD, inda magoya bayanta suka samu galaba a zaben sabon kwamitin gudanarwa wanda ke tsara alƙiblar siyasar jam'iyyar. Rahotanni daga cikin jam'iyyar na nuna cewa ana ci gaba da tattaunawa kan yiwuwar ƙarfinta ta kai AfD ga jagoranci na kai tsaye a nan gaba. Sabon kwamitin gudanarwar jam'iyyar ya kuma kunshi membobi da dama daga rassan jihohi da hukumomin tsaron cikin gida na Jamus ke alakantawa da matsanancin ra'ayin riƙau da ke da aƙidar kyamar baƙi. Wannan lamarin ya ƙara tayar da muhawara a siyasar Jamus kan inda jam'iyyar AfD ɗin ta dosa a nan gaba. Daga cikin sabbin membobin akwai Yin Pascal Home, wanda ke jagorantar ɓangaren matasa na jam'iyyar da ake kira Generation Deutschland. Home ya taɓa fuskantar matsaloli a baya saboda alaƙarsa da masu matsanancin ra'ayin riƙau, lamarin da ya sa ya rasa matsayinsa a majalisar dokokin jihar Brandenburg. A jihohi biyar an ayyana jam'iyyar a matsayin mai alaƙa da matsanancin ra'ayin riƙau, yayin da a wasu jihohi shida da kuma a matakin ƙasa ake ci gaba da bincikenta a matsayin jam'iyyar da ake zargi da irin wannan ra'ayi. Rahotanni na nuni da cewar hukumomin tsaro na danganta hakan da kalaman wasu 'yan jam'iyyar da ke nuna adawa da tsarin demokuraɗiyya da kuma tambayar daidaiton haƙƙin kowane ɗan ƙasa, musamman ma kan batutuwa da suka shafi baƙin haure da musulmi da kuma baƙar fata. Duk da haka, taron ya gudana cikin kwanciyar hankali fiye da na baya, inda wannan karan aka fi mayar da hankali kan haɗin kai da tunkarar zaɓukan jihohi da ke tafe a wannan shekarar 2026. Sai dai a wajen taron an samu hatsaniya, inda dubban mutane suka gudanar da zanga-zangar lumana domin nuna adawa da jam'iyyar ta AfD. Ƙungiyoyin ƙwadago da na coci-coci da jam'iyyun siyasa da ƙungiyoyin fararen hula ne suka shirya wannan zanga-zangar, inda suka yi kira da al'ummar Jamus da su ci gaba da kare demokuraɗiyya.
0: To madalla, da rahoton Zainab Muhammad Abubakar muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya, amma tun da fari kun ji cewa rahotanni daga Kaduna na cewa manoma tara kenan 'yan bindiga suka kashe tare da yin garkuwa da wasu da dama a Kakangi da ke ƙaramar hukumar birnin Gwari. A madadin editan da ya tsara shirin Abdulrahim Hassan, sunana Musa Tijjani ke cewa sai an ji muku.
6: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. Da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Niger, Ghana, Cameroon da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa tare a wannan lokaci na zango na biyu na yada shirye-shiryenmu na sashen Hausa na DW daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Sunana Rejana Munir Yahaya. A jerin rahotannin da muka muku tanadi a wannan lokaci za ku ji cewa ƴan adawa a tarayyar Najeriya na zargin gwamnatin ƙasar da yin cushe a kasafin kuɗi bayan da asusun bada lamuni ta zargi gwamnatin kasar da kashe sama da naira trillion 8.8 da babu su a cikin kasafin kuɗin kasar. A Niger, ministan shari'a ne ya bayyana damuwa game da yadda ma'aikatan shari'a ke ci gaba da tsare masu laifuka a gidan yari da ma yadda shari'ar ke tafiyar hawainiya a kotunan kasar. Waɗannan da ma wasu batutuwa za su zo bayan an sha labaran duniya tare da Khadija Ahmed Rufa'i.
0: DW labarun duniya.
2: China ta kada hantar Taiwan da sauran kasashen duniya bayan gwajin makami mai linzami a tekun Pacific. Dubban jama'a sun hallara domin jana'izar jagoran addinin Iran Ayatollah Ali Khamenei. Yan sandan Tanzania. Gwamnatin Taiwan ta zargi China da yunkurin tsorata duniya bayan gwajin wani makami mai linzami da Beijing ta harba zuwa tekun Pacific. Ma'aikatar harkokin wajen Taiwan ta bayyana cewa gwajin makamin yunkuri ne na nuna ƙarfi da kuma ƙarata da hankalin ƙasashen yankin Pacific. Ta kuma yi kira ga ƙasashen duniya da su yi alawadai da duk wani mataki da zai iya kawo cikas ga zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin. A nata ɓangaren, Beijing ta ce gwajin makamin wani ɓangare ne na atisayen soji na yau da kullum, kuma an gudanar da shi ne bisa dokokin ƙasa da ƙasa. Ta kuma jaddada cewa gwajin bai nufi wata ƙasa da sunan hari ko takalar faɗa ba. China ta kuma ja kunnen masu yunkurin shishigi da hawainiyarsu ta kiyayi ramar Beijing. Ƙasashe irin su Australia da New Zealand da Japan sun nuna damuwa kan gwajin, suna cewa irin waɗannan matakai na iya ƙara dagula lamarin tsaron yankin da kuma haifar da sabon tashin hankali. Gwajin makami mai linzami da China ta yi na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da samun takun saka tsakaninta da Taiwan, lamarin da ke ƙara jawo hankalin ƙasashen duniya kan tsaron yankin Asia da kuma tekun Pacific. Dubban masu jimamin mutuwa da bakaken kaya sun cika titunan birnin Tehran domin halartar jana'izar tsohon jagoran addini na Iran Ayatollah Ali Khamenei, inda da dama daga cikinsu suka rinƙa yin kiraye-kirayen yin ramuwar gayya tare da yin kalaman adawa ga shugaban Amurka Donald Trump. An ɗora akwatin gawar Khamenei wanda aka lullube da tutar Iran tare da na wasu 'yan uwansa da suka mutu a wani harin da ya kasance na farko cikin hare-haren da Isra'ila da Amurka suka kaddamar akan wata babbar mota da aka kawata da kayan ado na addini. Hotunan da gidan talabijin na gwamnatin Iran ya nuna sun bayyana dimbin jama'a da suka mamaye manyan titunan Tehran, abin da ake kallo a matsayin wata alama ta haɗin kai da ƙarfin gwamnatin ƙasar, yayin da take ci gaba da tattaunawa da Amurka kan cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen yaƙin. Masu jimamin sun yi ta ƙoƙarin taɓa akwatin gawar domin neman albarka, yayin da jami'an tsaro ke jan hankalin jama'a da su guji turmutsutsi. Ana sa ran za a yi tattaki da gawar na tsawon sa'o'i 12 kafin daga bisani a kai ta birnin Mashhad, inda za a binne. Ƙungiyar Hamas ta sanar da cewa za ta rushe hukumar da ke gudanar da harkokin mulki a zirin Gaza domin baiwa wata kwamitin ƙwararru ta Falasɗinawa damar karɓe ragamar tafiyar da yankin. Wannan mataki na daga cikin shirye-shiryen aiwatar da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da kuma sake gina yankin. A cewar Hamas, rushewar gwamnati ba za ta fara aiki nan take ba. Ma'aikatan gwamnati da ƙwararrun jami'ai za su ci gaba da gudanar da ayyukansu na yau da kullum har sai sabon kwamitin ya karɓi iko a hukumance, matakin da har yanzu ba a bayyana lokacinsa ba. Masu sa ido kan harkokin siyasa na ganin wannan mataki na iya zama wata muhimmiyar dama ta haɗa kan Falasɗinawa da kuma sauƙaƙa aiwatar da shirin sake gina Gaza bayan yaƙin da ya lalata yankin. Sai dai suna gargaɗin cewa har yanzu akwai manyan ƙalubale, musamman batun makaman Hamas da kuma yadda za a gudanar da mulkin yankin bayan miƙa iko. Tun shekara ta 2007 Hamas ke iko da zirin Gaza bayan rikicinta da ƙungiyar Fatah, kuma an shafe shekaru ana ƙoƙarin samar da gwamnatin haɗin kan Falasɗinawa, amma haka ba ta cimmarwa ba. Kuna shan labarin ne daga sashen Hausa na DW. Rawatanni daga Tanzania na cewa 'yan sanda sun kama mutane da dama gabanin wata zanga-zangar adawa da gwamnati da ake shirin gudanarwa a fadin kasar. Matakin na zuwa ne yayin da jami'an tsaro suka tsorara matakai a Dar es Salaam babban birnin kasar da sauran manyan birane. Rahotanni sun ce masu zanga-zangar na neman a sauya wasu tsare-tsaren hukumar zabe tare da neman gwamnati ta saki jagoran jam'iyyar adawa Tundu Lissu wanda ke fuskantar shari'a kan zargin cimma amanar ƙasa. Gwamnati ta ayyana zanga-zangar a matsayin haramtacciya, tana mai gargaɗin cewa ba za ta lamunci duk wani yunkurin karya doka ba. Prime Minister ƙasar ya tabbatar da cewa an kama wasu mutane da ake zargi da shirya zanga-zangar, sai dai bai bayyana adadin su ba. A lokaci guda an girke jami'an 'yan sanda da sojoji a muhimman wurare domin hana barkewar tashin hankali. Masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama sun caccake matakin da gwamnati ta ɗauka, suna zargin jami'an tsaro da wuce gona da iri a tauye 'yancin gudanar da zanga-zangar lumana. To iyakacin abin da ya sauka kenan, Raijana gare ki.
1: An gaida Khadija Ahmed Rufa'i da ta karanto mana labaran.
0: DW harkokin yau.
1: To a harkokin namu na yau za ku ji cewa shugaban kasar Senegal Bassirou Diomaye Faye ya sanar da aniyar kafa jam'iyyarsa ta siyasa. Gaba kaɗan muna tafiye da shirye-shiryen wasanni da shirin mutum da duniyarsa da kuma wasiƙun masu sauraro. Kafin nan za mu je Najeriya, inda a Najeriya ake ta cece kuce inda yake ci gaba da ƙaruwa kan zargin kashe kusan naira triliyan tara a wajen abin da kasafin kuɗin ƙasar ya tanada, yayin da masu sukar gwamnati ke neman cikakken bayani da gaskiya kan zarge-zargen kan yadda aka kashe kuɗin. Gwamnatin tarayya dai ta musanta zarge-zargen, tana mai cewa duk kuɗaɗen da aka kashe sun bi ƙa'idojin doka da tsarin gudanar da kuɗaɗen gwamnati. Wakilinmu Ubala Musa na da ƙarin bayani kan wannan.
3: A tsakanin goro zuwa mali ne dai ake kashe race bisa wani rahoto na hukumar lamunin ta duniya IMF. Rahoton kuma da ke faɗin kaso 2 a cikin 100 na ɗaukacin tilin arzikin tarayyar Najeriya ya ɓatan dabo a gwamnatin da ke kan mulki cikin ƙasar a halin yanzu. Sama da triliyan 8 na naira ta ƙasar ne dai. IMF ɗin ta ce mahukuntan tarayyar Najeriya sun kashe ba tare da ɗora su bisa kasafin kuɗin ƙasa da ke zaman ƙa'idar kisan kuɗi a tarayyar Najeriya ba. Abin kuma da ya ɗauki hankali cikin gidan adawa ta ƙasar da malugu na adawa tarayyar Najeriya Atiku Abubakar yake faɗa a bincika. Atikun dai ya zargi shugaba Tinubu da ƙoƙarin wasansa da dukiyar al'umma a ƙoƙarin cika burin komawa bisa gado na mulki na ƙasa. Abdulrashid Shehu da malamin kakaki na Atiku Abubakar.
4: Akwai sahihan bayanai daga babban bankin lamun na duniya IMF da ya tabbatar da cewa an kashe waɗannan kuɗaɗe triliyan 8.8 ba tare da tabbatar da cewa waɗannan kuɗaɗe suna cikin kasafin kuɗi ba. Ga hukumomin bogi wanda ake zargin shugaban ma'aikata na gidan gwamnatin tarayya Efemi Bajabiya Mila da wannan wato ma'aikatu na bogi da ake amfani da su ake zara irin waɗannan kuɗaɗe. Wannan abin takeici ne kware da gaske wanda 'yan Najeriya ba su taɓa gani ko kuma ba su taɓa jin irin yanayi na cin hanci da rashawa ba. Abin da ya dame su shine ya za a yi su koma gwamnati karo na biyu.
3: Wasu su da dukiyar al'umma ko kuma ƙoƙarin siyasa cikin batun tattalin arziki. Tun dai masu mulkin tarayyar Najeriya suka zargi 'yan adawa na ƙasar da ƙoƙarin jirkita ɗaukaci na rahoton IMF ɗin. Wata sanarwar ma'aikatan kuɗin ƙasar dai ta ce kisan kuɗin na zaman tanaji na tsarin doka da kuma aka aiwatar a bainar jama'a. Abdullahi Tankwade na bayar shugaba Tinubu shawara a harkar al'umma.
5: Ya kamata a ce sun fito da daga ina aka ɗauke su, wata ministry ce ko kuma daga wani account ne? Shugaban ƙasa President Bola Ahmed Tinubu accountant ne, ya san harkar sha'anin kuɗi kuma ya san doka. Ba yadda za a yi a saka hannu a cikin asusun Najeriya a ce ana kwasar kuɗi. Kundin tsarin mulkin ƙasa ya faɗi yadda za a kasafta kuɗi.
3: A yayin da ake da nisa zuwa ga babban zaɓe na ƙasar dai, sannan a hankali salo da tsari na kuɗi na gwamnatin ta Tinubu na ƙara bayyana a bayyana jama'a cikin ƙasar a halin yanzu. Kuma ko bayan zargin kwashe dukiyar, wata ƙididdiga dai ta ce shugaba Tinubu ya rance abin da ya kai dala Amurka miliyan 111 daga banki na duniya kaɗai a shekaru 3 cikin mulkin nasa. Adadin kuma da ninka na gwamnatin da ya gada. Dr. Hamisu Ya'u dai yana zama ƙwarai a tattalin arziki da kuma ke faɗin da akwai jerin tambayoyin amsawa a bakuna na 'yan ƙasa cikin batun kisan kuɗi na gwamnatin ta Tinubu.
6: ita wannan gwamnati gaskiya kaga ta cire subsidy da shi an dan sami hawan farashi saboda yan kwanakin nan da aka sami yaki tsakanin Iran da America da Isra'ila sannan ga haraji da yawa da gwamnati ta shigar da shi kuma ba su shiga da take karbowa so kaga akwai kudade masu yawa kenan a karkashin gwamnati akwai wasu ma suna zargin cewa tunda wannan gwamnati ta zo bata aiwatar da kasafin kudi ba ba a ba ma yan kwangila kudin su ba a ba ma ministries MDS to me aka yi da kudin
3: duk da karo kudin shiga a bangarori da yawa miliyoyi a cikin al'umma tarayyar Najeriya suna da nisa cikin ruwa na talauci a wani abu nake nuna alamun tattalin arzikin da ke cikin rudani Ubala Musa DW Hausa daga Abuja a Najeriya
1: Duk dai har yanzu muna Najeriya ne inda a duk shekara ranar 6 ga watan Yuli ake bikin ranar bunƙasa karkara ta duniya domin wayar da kan al'umma game da muhimmancin raya yankunan karkara da kuma inganta miliyoyin mutane da ke zaune a cikin su. Wakiliyarmu ta Jigawa Zainab Raboringim ta hada mana rahoto kan muhimmancin wannan rana da kuma irin kalubalen da ake fuskanta wajen bunƙasa abinci a karkara.
7: Ajiyar abincin da ake yi a rumbu sai iya kai musu kimanin shekara guda wato daga wannan damuna zuwa wata damuna a halin yanzu manoman da dama sun koka akan yadda ba za su iya noman balantana su ajiye abinci a rumbu wanda a da duk gidan da babu abinci a rumbu yana iya zama abun gori ko a sa shi a waka a dandali amma yanzu kamar ya zama duwan dare rashin ajiye abinci a rumbu yana nema ya zama ruwan dare a yankunan karkara Magaji dan kawaye ne dake karamar hukumar Dutse ya ce bayan rashin gurin noma kayan aikin noman yayi tsada hakan ta sa dole ba za a aje abinci a rumbu ba
8: ba magana rumbu rumbu ya wuce sai dai iyayenmu ne da kakanninmu suka yanzu to ina kake da gonan ma ina kake da lokacin noma ina kake da takin noma kawai ci gaban gwamnatin Najeriya kawai cikin gari ne da muke karkara magana gaskiya ba magana ci gaban nan ina ai yanzu manoman yaran hede su tafi Lagos tunda ai ba noman to da me zaka noma da kai da iyalanka yanzu mun nan kullun mun sayo gari banda gari ba mu da abinci ba mu da masu noma yanzu na haka duk yaran mu da muke gani sun ma tafi Lagos tunda nan din ba abin da za su yi
7: yankin gandu yanki ne na shi ma karkara na tambaye Ayuba wanda ke yankin yace ana aje abincin sai dai kuma ba kaman da ba domin kuwa wanda suka saba aje abincin ya shekara daya zuwa biyu har ma shekaru 10 yanzu haka ba sa iya aje abincin da za su ci a cikin su har ma sai sun hada da na siyowa amma wannan bai hana su su noma ba su kuma aje abincin sai dai kuma ba kaman yanda aka saba ba
9: yace sai to injin nan in ya bashi wahala a shekara daya ma kwaro yake Amanda an saba za a casa yi mata su casa a sai a leda to nan ya kai wa shekara biyu ga da za ki ga akwai gun noman da yawa za a yi yanzu kuma jama'a ta yi yawa gun noman ba su fi ake samu to dan kadan ake kuma jama'a ta yi yawa yanzu a duniya abincin baya ijiwa kanda daga an same shi dan da nan hekari wani ma yake hada da kasuwa kasuwa ka ci da gidanka
7: Alhaji Mutaka na Madaringin shine kwamishinan ayyukan gona na jihar Jiga dake arewacin tarayyar Najeriya tunda mutanen karkara sun gagara aje abinci a rumbu wani irin matakai gwamnati ta dauka domin ganin cewa an yi shirin ko ta kwana
10: mu da manoman mu ma suka yi noma muka ba su taki da kayan noma da suka noma da muka zo lokacin da farashi yake a ƙasa ana sai da dawa kamar 20,000 ko ƙasa da haka mu sai muka ce to duk wanda ma muke bi bashi muna bin kawo mana buhu mun saya a 40,000 yanzu irin wannan kayan abincin duk suna nan wanda muka karba daga wajen mutane muka saya suna nan kuma mun za shirya a halin da ake ciki yanzu za mu dauki wannan kayan mu ba wa nema domin ta ajiye lokacin da za

0: la da masu laifuka a gidajen yari da ma yadda suke wasa da aikin a wasu kotunan kasar daga birnin Damagaram wakilin mu Larwana Malam Hami ya aika mana da karin bayani akai
1: a harabar babbar kotun daukaka kara ne ta birnin Damagaram a dabda karshen makon da ya gabata a ganawar da ministan shari'ar yayi da duk ma'aikatan kotuna tun daga matakin farko kan zuwa na kololuwa ya bayyana wannan damuwa cikin faransanci inda yake mai cewa
2: le retard dans la rédaction des décisions
1: yace zuwa a makare ba tare da an ba da hujjoji gamsassu ba kin zuwa taro ko ma aiki ba tare da cikakkun hujjoji ba nan ma kuskure ne haka ma bulaguro ba tare da uzinin na gaba ma dokar kundin tsarin shari'a ce a kudurinta na 78 ta kawo wannan magana kenan wannan doka ta hana muku duk wani abubuwa da na zana in dai har ba ku da takardar shedar uzinin yin haka ba da darasi a makarantun da kuke yi cikin makarantu na kimiyya da fasaha ko jami'o'i idan ba tare da uzini ba taka doka ne mun zo mutuna muku ne kuma ku yi aiki da abubuwan da muka faɗi a matsayin ku na ma'aikatan gwamnati
2: etant fonctionnaire de l'etat
1: ko bayan batun biyayya da dokokin da suka kimtsa aikin shari'a ministan ya tabo batun halin da mutanen da ke tsare a kurkuku kamar haka
2: des problèmes
1: yace idan akwai matsaloli ku ba mu rahoto wata daya doka ta ce sai kun je kun ziyarci ɗan gidan yari doka ta ce ai hakan yace in kuma ku yi hakan ba
2: Hausa suka ce wanda ɗar mai kura shi zai banye ta kun ɗar mai kura ya gidan kwaso wata duka ku tai ku gane su ku ga lahiyar su ku ga in akwai abin da ya sauya cikin rayuwar su tunda ɗan adam na masu kuskure tana yiwa zaman su ne kurkutu ya sa sun sauya ku kuma sai ku sauya hali zuwa gare su ba ku kai su gidan kwaso ba ku tai ku zaman ku babu ronku da su
1: gidan wakafin na Damagaram muna da manyan unguwanni guda uku da suka hada da na mata da maza da kuma kananan yara yana kuma daukan mutane 500 a yanzu a cewar shugaban gidan yarin Captain Umar adadin ya wuce haka tunda suna samun fursunoni daga wurare guda uku
3: la juridiction des Ander la juridiction des Miria et de Damagaram ta kaya
1: yace masharantar Damagaram masharantar Miria da kuma masharantar Damagaram ta kaya muna da yan kaso 7.92 yace daga cikin su akwai guda 40 yan kasashen waje yace kuma mun yi aikace da dama wanda zai kawo ci gaban wannan gida da yan gidan kurkuku duk da wannan kokari wannan gidan kaso yana da yan matsaloli kamar rishin wurin da zamu kebe mutanen da basir lahiya wanda take saurin yaduwa ban mu da famfo dan burtsatse da kuma wutacen da zasu bada haske a gidan kuma muna bukatar motoci sannan kuma muna bukatar na'urar da zamu yi binciken yan gidan yari ta hanyar amprint muna godiya da wannan ziyara da kaka minista to kome kungiyoyin kare haƙƙin mata da yara ƙanana irin su SOS Civism da Hajiya Umma Abbani ke jagoranta za su ce game da kiran ministan shari'ar wajen ƙara sa kaimi a ziyartar masu laifuffuka akai-akai
4: gaskiya ne ya kamata a rika ziyartar su lokaci zuwa lokaci a gani ni kuma naga abin da yake kawo karancin yin wannan kin ma kamar akwai karancin ma'aikata kenan ya kamata a ce an ƙaro muna ma'aikata
1: a dai halin da ake ciki ƙara matsakaimin zai taimaka a fannoni daban-daban kama daga rage cinkoso a gidan yari kan zuwa canza halayyar masu laifuka Larwana Malam Hami sashen Hausa na DW daga birnin Damagaram a jamhuriyar Niger
0: yanzu kuma za mu nufi kasar Senegal Shugaba Basiru Diomaye Faye ya sanar da aniyar kafa jam'iyyarsa ta siyasa bayan da ya gana da magadan gari sama da 300 daga cikin jam'iyyu daban-daban a fadarsa da ke birnin Dakar. Wannan mataki da ya tabbatar da raba gari da tsohon abokin tafiyarsa Usman Sanko na jam'iyyar PASTEF. Kuma ya zo ne a daidai lokacin da 'yan majalisar dokoki suka kada ƙuri'ar amincewa da gyaran kundin tsarin mulki kamar yadda za ku ji cikin rahoton da Muhammad Awal Balarabe ya hada mana.
5: Shugaban kasar Senegal Basiru Diomaye Faye ya nemi haɗin kan magadan gari sama da 300 daga dukkanin yankuna 14 da ake da shi a kasar Senegal wajen neman kafa jam'iyyar siyasarsa bayan takun saka na tsawon watanni da aka shafe da tsohon abokin barminsa Usman Sanko na jam'iyyar PASTEF. Da ke da rinjaye a majalisar dokoki yanzu haka. Saboda haka ne Diomaye Faye ya umarci tsohuwar Prime Minister kuma na hannun damansa Aminatu Ture da ta kafa kwamitin da zai shata a tubalin samar da jam'iyyarsa ta siyasa cikin hanzari. Wannan yana nufin cewa za a keɓe makonni masu zuwa wajen tsara ƙa'idoji da manufofi da kuma sunan sabuwar jam'iyyar, wacce za ta maye gurbin ƙungiyar da ke fafutukar samar da wa'adi na biyu na mulki ga shugaba Diomaye Faye. Aminata Ture tace akwai buƙatar hanzartawa wajen samar da jam'iyya da za ta

0: dalla nahiyar turai ta tsuntukan ta cikin yanayi na tsananin zafi wanda masana suka ce yafi na sassa da dama a nahiyar Afirka a wannan shekara akwai kasashe da kuma yankuna da aka samu sama da digiri 40 a ma'aunin Celsius wanda kuma hakan ke matsayin matsanancin zafi wanda al'umma ta tsuntukan ta ga misali a Faransa an yi asarar rayuka haka nan kuma wannan tsananin zafi ba wai bangaren mutane kawai ya taba ba har ma bangaren noma da kiwo da ma batun sayar da sayarwa domin kuwa ya taba fannin tattalin arziki sakamakon tilasta wasu shaguna su rufe shagunan su gabanin lokacin da suka saba rufewa hukumar kula da yanayi ta majalisar dinkin duniya ta bayyana cewa tsananin zafin da aka fuskanta a kasashen na turai a watan yunin 2026 na zama wanda ba a taba gani ba tsohon tarihi Hukumar ta ce daga bisani za a gane illar da hakan ya haifar. Shugaban sashen kula da sauyin yanayi na Majalisar Dinkin Duniyar, Simon Steele, ya bayyana cewa tsananin zafin da aka yi fama da shi a Turai na zaman alamu na illolin sauyi ko dumamar yanayi da ke barazana ga duniya. Hukumar kula da yanayin ta Majalisar Dinkin Duniya ta buƙaci aiki tare tsakanin kasashen Turai da nufin rage illar da zafin ke haifarwa. Tana mai cewa irin wannan zafin da ake gani a kasashen Turai yayi kama da abin da a baya ake gani a ƙarshen watan Yuli da farkon watan Agusta. Mai magana da yawun hukumar Claire Nillis ita ce ta bayyana hakan yayin wani taron manema labarai da ta gudanar.
1: Temperatures are expected to be
2: Kamata yayi yanayi ya kasance daga digiri 3 zuwa 10 a ma'aunin Celsius a daidai wannan lokaci da muke ciki na shekara. Bara in tuna muku a watan Yuni fa muke amma yanayin da muke ciki yafi kama da watan Yuli ko ma Agusta muna wallafa bayanai a shafukan mu na internet akan rahotannin yanayin sai dai suna sauyawa ina ganin da wahala mu iya bayyana dukkan rahotannin
1: yesterday I did think we wouldn't be able to keep up with all the records
0: Wani bincike da aka wallafa ya nuna cewa shekaru 50 da suka gabata babu wanda yayi mafarkin fuskantar irin wannan zafin mai tsananin gaske a kasashen Turai. Ana hasashen wannan tsananin zafin zai kassara tattalin arziki tsakanin kasashe. Miliyoyin mutane a Jamus da Faransa da Italiya da Spaniya da Burtaniya da sauran kasashen nahiyar Turai sun fuskanci matsaloli daban-daban masu nasaba da zafin. Masana kamar Mathieu Sorel na hukumar kula da yanayi da sauyi ko dumamar yanayi ta Faransa wato Meteo France sun yi ta yin gargaɗi kan tsananin zafin da Turan ke fuskanta a wata hira da ya yi da kamfanin dillancin labaran Faransa AFP ya nunar da cewa wannan yanayi da ake ciki ba abu ne da ya dace ba kuma bai kamata a ci gaba da tafiya a haka ba ya kuma yi gargaɗin cewa wannan yanayin na da alaka da sauyi ko kuma dumamar yanayi da ke gara kamari a duniya
3: On n'est pas surpris nous climatologues par les événements que je viens d'énumérer
4: Masana kan yanayi ba mu yi mamakin ganin hakan ba misali tsananin sanyin hunturu da ambaliyar ruwa da matsanancin zafi kamar wanda muka gani karshen watan Yuni 2026 abin takeici tsawon shekaru masana sun yi ta gargadi kan wannan yanayi mai tsanani da za a iya fuskanta ga misali mamakon ruwan sama da tsananin zafi da ke faruwa tun a farkon bazara da ka iya ci gaba da tsananta a shekarun da ke tafe Muna tunkarar sabon mataki na sauyin yanayi ko dumamar yanayi. Tuni muka fara gani ga misali yadda tsananin zafi da aka yi fama da shi ya sauya yanayi a Faransa. Fiye da kaso 1/3 na kasar ya shiga yanayin zafin da bai taba fuskanta ba a tarihin kasar. Muna iya ganin yadda zafin ya rika sauya yanayin kasar. Kuma duka wannan fa na da nasaba da sauyi ko dumamar
3: yanayi tout ça bien sûr en lien avec le changement climatique
0: Dr. Mubarak Mahmoud mai bincike ne a cibiyar bincike kan harkokin noma da abinci da muhalli ta kasar Faransa dan asalin Najeriya ne kuma yana da zama a Faransa yayi mana karin haske kan yadda suke kallon tsananin zafin na Turai a mahangar su ta kwararru
5: san daga shekara 5 da ta wuce kullun karuwa yake kullun gaba yake yi kuma yana da alaka da canjin yanayi da yake faruwa a duniya babban abin da yasa zafin yake tasiri sosai saboda yanayin gine-gine da muke da su a France ko ince a Europe ada ke ga cewa gine-gine ne da aka yi su saboda su rike zafi a lokacin sanyi an yi su ne lokacin sanyi saboda kar a bar zafi ya fita to yanzu sakamakon haka kuma zafi ya karu sai hakan sai ta zame mana kuma liability wata matsala shine yawancin gidajen da suke a nan kusan kaso an ce 60 ba su da air condition tsarin sanyaya daki kenan ko gida.
0: Dr. Mubarak zan dawo gare ka. A Italiya zafin na karuwa har zuwa ƙarshen mako. Haka kuma labarin yake a sauran kasashen Turai inda zafin ke kaiwa degree 40 a ma'aunin Celsius. Kungiyoyi masu rajin kare muhalli da dama sun yi ta zanga-zanga domin nuna damuwa kan yanayin yadda ake ci gaba da fitar da iskar da ke gurɓata muhalli da kuma dumama shi. A wani faifan bidiyo da kungiyar Greenpeace da ke fafutukar kare muhalli a ƙasar Italiya ta fitar ta nuna irin halin da ma'aikatan da ke aiki a waje suke ciki sakamakon tsananin zafi da ake fuskanta a ƙasashen Turan. Simona Abbott, guda ce cikin masu fafutukar kare muhalli a kungiyar ta Greenpeace, ta yi ƙarin haske kan faifan bidiyon da suka fitar din.
6: Siamo oggi a Roma sotto il sole cocente in questa ondata.
7: Muna nan yau a Rome cikin tsananin zafin rana tare da kungiyar kwadago ta Italiya. Domin mu sake tunatarwa da bayyanawa cewa waɗanda suka fi shan wahalar sauyi ko dumamar yanayi ba su da alaka da gurɓata yanayin. Lokaci ya yi da za mu tabbatar da adalci kan batun sauyin yanayi. Tilas mu buƙaci masu kamfanonin samar da iskar gas da man fetur masu fitar da iskar da ke gurɓata muhalli su rinƙa biyan haraji, mu kuma zuba jari da kuɗin da suka biya wajen daƙile sauyin yanayin. Da kuma amfani da shawarwari da ake bayarwa kan matsalar.
6: In transizione, mitigazione e adattamento.
0: Dr. Mubarak, idan na dawo gare ka, ina mafita?
5: To da farko dai dole ne a dauki shi wannan canjin ko kuma ce wannan tsananin zafin da ake a matsayin kamar natural disaster. Wato wata masifa ko kuma wani ibtila'i da yazo. Ba za a iya cewa ga mafita guda ɗaya ba, amma za mu iya kallon mafita ta bangare. Ko kuma ce ta mataki guda uku kamar yadda masana suke faɗi. Mataki na farko shine mataki na yanzu a lokacin da zafin yake faruwa ana ba masana suna ba mutane shawara cewa su dinga shan ruwa sosai, kuma da inda mutum zai samu dama ya dan jika jikinsa, sannan kuma in ba dole ba kan mutum ya shiga cikin rana. In ana son kar a samu zafi da daddare, to a rufe windo, wato tagogin gidaje da kofofi, a rufe su da rana, saboda idan iska ta shiga mai zafi da kuma wannan hasken rana to zai dumama ɗakin ya kasance ba zai yi a iya zama a ciki ba. To waɗannan misali su ne matakai na yau na matakin farko. Akwai kuma mataki na biyu, shine mataki na lokaci mai tsawo, shine yanda za a gyara gidaje da infrastructure su dinga kasancewa suna iya fitar da zafi ba wai iya rike zafi suke ba.
0: Nahiyar Turai na ƙara zafafa cikin hanzari, amma tsofaffin biranen Turai ba su da isassun na'urorin sanyaya gidaje lokacin tsananin zafi. Daga wuraren wasanni zuwa masana'antu, zafin da ake ciki ya yi tsanani. Ƙwararru na cewa ba a ma kafa komai ba, tilas ne sai an tashi an yunƙura domin yaƙar sauyi ko ɗumamar yanayi da ke ƙara ƙamari a duniya. Masu sauraro, da haka ne muke kammala shirin na wannan lokaci. A madadin dukkanin abokan aiki da suka taimaka wajen kammaluwar shirin, musamman waɗanda kuka ji muryoyinsu, ni da na shirya kuma na gabatar Lautsifa Mustapha Ja'far ke ta, mu kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus.
8: Mutum da duniyarsa, yara muhallinmu, tsaftace jikinmu.
9: Yanzu kuma ga shirin wasiƙun masu sauraro.
10: DW wasiƙun masu sauraro. Masu sauraro, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin wasiƙun masu sauraro. A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji wasu daga cikin wasiƙun ra'ayoyinku bisa al'amura na yau da kullum, tare da ni Zainab Bilyamin Abdullahi da zan gabatar.

0: da waɗannan wasiƙu na kuma ka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. A madadin abokan aiki da suka bada gudunmuwa har shirin ya zo gare ku, Zainab Bilyaminu Abdullahi ke fatan ku ci gaba da kasancewa da shirye-shiryen sashen Hausa na DW.
1: Yanzu lokaci yayi da zamu karbi ra'ayoyinku da kuka bayyana a shafinmu na Facebook dangane da rahotannin da muka gabatar, kuma na tare da Zainab Bilyaminu Abdullahi bata nisa ba. Zainab, da wanne zamu fara?
2: To ai kusan zan iya cewa a filin Najeriya da Niger su suka cinye waɗannan rahotanni. Masu sauraron mu sun faɗi duk abin da ya kamata a ce sun faɗa wajen bayyana ra'ayoyinsu akan waɗannan rahotanni namu gaba daya, amma musamman wannan na Najeriya da na Jamhuriyar Niger. Yanzu za mu fara kuma da na Najeriya.
1: Sun fi daukan hankali ke.
2: Sun dauki hankali kwarai da gaske. Akwai Yakubu Mai Aski Badaraka da Sunusu Madatai da Magaram. Suka ce babban abin da shine gwamnatin Najeriya ta fito ta yi wa al'umma birni da na karkarar Najeriya cikakken bayani akan zargin kashe kuɗi kusan triliyan 9 a wajen abinda kasafin kuɗi ya tanada. Sannan kuma sai mu bi da cewa Allah ya kyauta. Akwai Lawali Manchester Kamba yace muna kira ga hukumar EFCC, idan ba gudun zuciyar gwamnati suke yi ba to su shiga cikin lamarin nan domin gano gaskiyar inda waɗannan makudan kuɗaɗe suka shige. Sai Yahuza Abubakar Gora Gwandu yace muna kira ga gwamnatin Najeriya da ta bada dama a yi sahihin bincike domin gano gaskiyar wannan lamari. Sannan kuma idan har haka ta faru to ya kamata mai girma shugaban ƙasa ya yi koyi da tsohon Prime Minister Burtaniya, wato yayi murabus kenan ga duka alawu. To akwai Sama'ila Agnes Malam Faturi yace a matsayinmu na 'yan Najeriya masu cikakken 'yanci muna kira ga gwamnati akan cewa a fito fili a yi mana cikakken bayani kan abubuwan da aka yi wajen kashe wannan makudan kuɗi naira na gugan naira kimanin triliyan 9. Sulaiman Alhaji Buhari da Magaram da Lele Mai Kaya garin Malam suka ce hakikanin gaskiya yayin da yadda gwamnatin Najeriya aka kashe waɗannan makudan kuɗaɗe har kimanin naira triliyan 9 wanda kuma ba sa cikin kasafin kuɗinta, ya zama dole a yi wa al'ummomin ƙasar ƙarin haske domin fita daga zarge-zargen da ake yi mata. Mutari Ibrahim Bako garin Dandila daga jihar Maradi ya ce wannan zancen abin dubawa ne kwarai da gaske. Gwamnatin Tinubu ya kamata ta fito ta yi wa 'yan ƙasa bayani.
1: Lalle wannan labari ya dau hankali sosai, saboda wasu za su iya cewa mai yiwuwa 'yan adawa ne suka kawo, amma kuma gashi asusun ba da lamani su ma sun fito sun ce wannan kuɗaɗe baya cikin kasafin kuɗi. Ko za mu je ga wani labarin kuma wani.
2: To bari mu je na Jamhuriyar Niger. Wato batun abin da ya shafi shari'a. Akwai Abubakar Kawo Girgir ya ce to ministan shari'a na Jamhuriyar Niger, muna fatan bayan wannan damuwarka da ka nuna za ka yi duk mai yiwuwa wajen ganin an magance matsalar da fannin shari'a ke fama da shi. Sai kungiyar masu kira da sauraron rediyo ta Afrika suka ce muna kira ga hukumomin shari'a da ministan harkokin shari'a na Niger da a dubi halin da wasu marasa laifuka da yawa suke ciki a sallame su, domin wani katon waya zai sata ko kaza amma zai yi shekara a gidan yari. Sai Haruna Bawa Hassan ya ce muna maraba da wannan kakausan furci da ministan shari'a ƙasarmu Niger ya yi, muna fata kuma hakan ya sa su inganta aikinsu. Sai Abu Zaidi Ibrahim Nomau daga Jamhuriyar Niger ya ce muna kira ga gwamnatin CNSP ta Abdurrahman Chani da ta duba fannin shari'a da ma wasu gidajen yarin ƙasar don kawo gyara.
1: Lokaci ya ina ga za mu bar shi a nan. Zainab Bilyaminu Abdullahi mun gode. Zainab Bilyaminu Abdullahi kenan. Yanzu kuma lokaci ya yi da za mu koma ga Khadija Ahmad Rufa'i da labaran duniya zagaye na biyu.
3: DW labarun duniya. Akalla mutane hudu sun mutu bayan wani hari da jirgin saman yaki marar matuki na Isra'ila ya kai kan wata mota a yankin Nabatea dake kudancin Lebanon. Duk yarjejeniyar tsagaita wuta da ake kokarin cimma tsakanin Isra'ila da kungiyar Hezbollah. Kamfanin dillancin labaran gwamnatin Lebanon ya ce waɗanda suka mutu sun hada da shugabar wata makaranta da mahaifiyarta. Jami'an tsaron Lebanon sun bayyana cewa wannan shine hari mafi muni da Isra'ila ta kai cikin makonnin baya-bayan nan. Sai dai rundunar sojin Isra'ila ta ce tana binciken rahoton da suka bayyana wannan rahoton. Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu ya sake jaddada cewa sojojin kasarsa za su ci gaba da kasancewa a kudancin Lebanon muddin hakan ya zama dole domin kare tsaron Israila. Wasu barayi sun yi abun gaba da kayan ado masu matukar daraja daga gidan adana tarihi na Musilalik dake gabashin kasar Faransa a wani farmaki da suka kai cikin sauri. Lamarin ya faru ne kasa da shekaru guda bayan wata sata makamanciyar wannan da aka yi a gidan adana tarihi na Louvre dake Paris wadda ta dauki hankalin al'ummar kasar. Rahotanni sun ce barayin da suka rufe fuska sun balle kofar gidan adana tarihin ne inda suka kwashi kimanin kayan ado guda 20 da darajar su ta kai miliyoyin kudaden euro. Mahukuntan gidan adana tarihin sun bayyana cewa an aiwatar da satan ne cikin kankanin lokaci duk da cewar kararrawar tsaro ta buga. Sun ce an gano kayan da suka bace yayin da jami'an 'yan sanda ke nazarin hotunan kyamarorin tsaro domin gano waɗanda suka aikata laifin. Gidan adana tarihin na dauke da sama da kayayyaki 650 ciki har da kayan ado da gilashi da lu'lu'u da dai sauransu. Mahukuntan gidan sun sanar da cewa za a rufe gidan tarihin na wasu kwanaki domin ƙara inganta matakan tsaro kafin a sake bude shi ga masu ziyara. Gwamnatin Taiwan ta zargi China da yunkurin tsorata duniya bayan gwajin wani makami mai linzami da Beijing ta harba zuwa tekun Pacific. Ma'aikatar harkokin wajen Taiwan ta bayyana cewa gwajin makamin yunkuri ne na nuna karfi da kuma karata da hankalin kasashen yankin Pacific. Ta kuma yi kira ga kasashen duniya da su yi alawadai da duk wani mataki da zai iya kawo cikas ga zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin. A nata bangaren, Beijing ta ce gwajin makamin wani bangare ne na atisayen soji na yau da kullum kuma an gudanar da shi ne bisa dokokin kasa da kasa. Ta kuma jaddada cewa gwajin bai nufi wata kasa da sunan hari ko takalar fada ba. China ta kuma ja kunnen masu yunkurin shishigi da hawainiyar su take yayi ramar Beijing. Dubban masu jimamin mutuwa da bakakin kaya sun cika titunan birnin Tehran domin halartar jana'izar tsohon jagoran addinin Iran Ayatollah Ali Khamenei, inda da dama daga cikin su suka rika yin kiraye-kirayen yin ramuwar gayya tare da yin kalaman adawa ga shugaban Amerika Donald Trump. An dora akwatin gawar Khamenei wanda aka lullube da tutar Iran tare da na wasu 'yan uwansa da suka mutu a wani harin da ya kasance na farko cikin har-haren da Isra'ila da Amerika suka kaddamar akan wata babbar mota da aka gawata da kayan ado na addini. To iyakacin abin da ya sauka kenan, Rajana gare ki.
1: A gaida Khadija Ahmad Rufai da haka za mu yi sallama da ku a cikin shirin. A madadin Abdulrahman Hassan wanda shine editor da ya tsara shirin kamar yadda ya zo muku, Khadija Ahmad Rufai da ta fassara ta kuma karanto labaran duniya, Zainab Yaminu Abdullahi ta karanto wasu daga cikin ra'ayoyinku, ni ce Rajana Munir Yahaya nake cewa ku huta lafiya.
4: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barkanmu da sake kasancewa tare a shirinmu na maraice kuma zango na uku na yada shirye-shiryenmu daga nan sashin Hausa na DW a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Sunana Rajana Munir Yahaya. A jerin rahotannin da muka tsara kawo muku za ku ji cewa 'yan bindiga a jihar Sokoto sun tayar da ƙauyuka aƙalla 30 a ƙaramar hukumar Bodinga yayin da gwamnatin jihar Benue ke ƙoƙarin daƙile yawan harhare da ke janyo hasarar rayuka da dukiyoyi. Wannan batu na tsaro ne jigon rahotanninmu na wannan yammaci. A jamhuriyar Nijar ma matsalar tsaron ne ta addabi matasa, lamarin da ya sa su nazarin hanyoyin ba da gudunmuwa wajen daƙile ta. A Masar kuwa, yayin da farashin kayayyaki ke ci gaba da hauhawa, gwamnatin ƙasar na shirin sauya tsarin tallafi da take baiwa jama'a. Waɗannan da ma wasu rahotannin ne za ku ji, amma kafin wannan bari a sha labaran duniya da Khadija Ahmed Rufa'i.
0: DW labarun duniya.
2: Macron ya zama shugaban tarayyar Turai na farko da ya ziyarci Syria bayan hanbarar da Assad. Trump ya ce tattaunawar zaman lafiya ta yi nisa kan yakin Ukraine. Kazamun fada ya barke tsakanin sojojin Mali da 'yan tawaye a arewa. Shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya isa birnin Damascus na kasar Syria a yau kamar yadda kamfanin dillancin labaran gwamnatin Syria ya bayyana. Wannan ita ce ziyara ta farko da wani shugaban kasa daga kungiyar tarayyar Turai ya kai Syria tun bayan da 'yan tawaye karkashin jagorancin shugaba Ahmed al-Shara suka hanbarar da gwamnatin Bashar al-Assad a shekarar 2024. Ana kallon ziyarar a matsayin wata alama ta sauyin siyasa da diplomasiya da Syria ke fuskanta karkashin shugabancin Ahmed al-Shara. Tsohon kwamandan ƙungiyar Al-Qaida, wanda yanzu ya ƙulla kyakkyawar alaƙa da ƙasashen yamma da na gabas ta tsakiya, da a baya suka ƙauracewa gwamnatin Bashar al-Assad yayin da yake ƙoƙarin sake gina ƙasar bayan shekaru 13 na yaƙi. Kasar Netherlands ta sanar da cewa za ta bayyana sabbin tsare-tsare da yarjejeniyoyin tsaro da darajarsu ta haura euro biliyan 3 a taron kungiyar NATO wanda za a gudanar a Ankara babban birnin Turkiya. Ministan tsaron kasar Dylan Yazilkos ya ce shirin zai kunshi haɗin gwiwa da kasar Belgium wajen inganta tsare-tsaren kariyar sararin samaniya da kuma haɗin gwiwa da Burtaniya kan samar da jiragen ruwa na yaƙi. Ta bayyana cewa waɗannan ba alƙawura ba ne kaɗai, tsare-tsare ne na zahiri da za a aiwatar domin ƙara ƙarfafa tsaron ƙasar da kuma haɗin gwiwar ƙasashen ƙungiyar NATO. Ana gudanar da taron ne gabanin babban taron shugabannin ƙasashen ƙungiyar NATO, inda ake sa ran za a tattauna batutuwan tsaro da ƙalubalen da ƙungiyar ke fuskanta. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana ƙwarin gwiwarsa kan kawo ƙarshen yaƙin Ukraine bayan wata tattaunawar wayar tarho da ya yi da shugaban Rasha Vladimir Putin. Trump ya ce tattaunawar zaman lafiyar ta kawo ci gaba fiye da yadda mutane da dama ke zato. Ya ƙara da cewa shugaban Rasha Putin na son a kawo ƙarshen yaƙin, haka kuma shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky na son a cimma yarjejeniyar zaman lafiya. Yayin da yake magana a fadar White House, Trump ya bayyana cewa tattaunawar ta kasance mai amfani. Mai cewa yana da yakinin za a samu mafita, ya kuma ce zai tattauna batun da shugabannin kasashen kungiyar NATO a taron da za a gudanar domin ƙara matsakaimi wajen kawo ƙarshen rikicin. Tukuna shan labarin ne daga nan sashen Hausa na DW. An ci gaba da ƙazamin fada a arewacin ƙasar Mali, inda mayakan ƙungiyar JNIM mai alaka da Al-Qaida da kuma 'yan abzinawa 'yan tawayen na ƙungiyar FLA ke ƙoƙarin ƙwace wani muhimmin sansanin soji da ke garin Anafis. Rahotanni sun ce mayakan sun ƙaddamar da hare-hare tun ranar Asabar, yayin da dakarun gwamnatin mulkin soja ta Mali da sojojin haya na Afirka ko na Rasha ke ci gaba da kare sansanin. Majiyoyin tsaro sun bayyana cewa 'yan tawayen sun yi amfani da manyan bindigogi wajen kai hari, yayin da mayakan Rasha suka mayar da martani da jiragen yaƙi marasa matuƙa. An kuma ce ƙarin mayakan abzinawa sun isa yankin da motocin yaƙi masu yawa, yayin da dakarun gwamnatin Mali da suka taso daga gawo domin kai ɗauki suka koma baya, inda aka yi musu kwantan ɓauna, lamarin da ya sanadin lalata motocin soji da dama. Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta yi alwadai da hare-haren, tana mai gargaɗin cewa ta'addanci da tsatsauran ra'ayi na ci gaba da zama babbar barazana ga Mali da yankin Sahel baki ɗaya. Daukacin kasar Cuba ta fada cikin duhu bayan da cibiyar samar da wutar lantarkin kasar ta lalace da tsakar rana. Lamarin da ya bar kimanin mutane miliyan 10 ba tare da wutar lantarki ba. Kamfanin kula da lantarkin kasar ya ce ana ci gaba da binciken musabbabin matsalar. Tun watannin baya Cuba na fama da yawan katsewar wutar lantarki sakamakon lalacewar tsofaffin cibiyoyin samar da lantarki da kuma karancin man fetur wanda gwamnati ke dangantawa da takunkumin da Amurka ta kakaba mata. Wannan sabon katsewar wutar ya ƙara jefa al'ummar ƙasar cikin mawuyacin hali, musamman ma a lokacin zafin bazarar yankin Caribbean, inda katsewar wutar ke hana mutane aiki da kuma samun isasshen hutu. Ko kafin rushewar cibiyar lantarkin, kusan kashi 2/3 na wurare a faɗin ƙasar ba su da wutar lantarki, abin da ke nuna irin taɓarɓarewar matsalar makamashi da Cuba ke fuskanta. To iyakacin abin da ya sauka kenan.
1: A gaida Khadija Ahmad Rufai.
0: DW Harkokin yau.
1: To a cikin harkokin namu na yau za mu je kasar Lebanon inda wasu kristocin kasar ke fadi tashin kaura zuwa kasar Isra'ila. Za mu ji abin da ya zafi. Amma yanzu bari mu fara da batun matsalar tsaro a Najeriya wanda shine jigon rahotannin mu na yammacin yau. A Sokoto, ‘yan bindiga sun tayar da wasu ƙauyuka da ake ganin yawansu sun kai aƙalla 30 a ƙaramar hukumar Bodinga, lamarin da ya raba magidanta maza da mata da yara da gidaje da gonakinsu, inda yanzu haka suke samun mafaka a cikin garin Bodinga. Ga ƙarin bayani cikin wannan rahoto da Muawiya Abubakar Saddiq ya aiko mana daga Sokoto.
3: To a yanzu nan ina cikin garin Bodinga, kamar yadda nake gani ta ko ina mutane ne ga sunan yan gudun hijira da aka koro daga ƙauyuka daban-daban, kuma na tattauna da wasu.
4: Ni Abubakar, gudun hijira na kawo mu, azzalumai sun shigo mu kuma sun ragargaza mu, kuma har sun kashe wasu yan uwa namu. Don ni ka gane ni halbi biyu an kame Allah bai.
3: Kuma an kashe wasu yanzu haka?
4: Ba mutum guda ba, ba biyu ba uku ba, an kashe mutane da dama, an ɗauki wasu. Mun shiga wata damuwa da duk da bida abinci an hana muna.
3: Yanzu to wani hali kuke cikin nan garin Bodinga?
4: To yanzu ga muna nan ne yangare tun da ko gida ba mu da, muna nan dai muna laɓe-laɓe ga jama'a.
3: Garin Kulodo da ke cikin ƙaramar hukumar ta Bodinga, 'yan kilomitoci daga birnin Sokoto, na daga cikin garuruwan da 'yan bindigar suka ƙaddamar da kashe-kashe, inda suka kashe mai garin tare da ɗan cikinsa, kamar yadda Muhammad Abubakar da ke zaman gudun hijira ya shaida min.
5: Abin da ya faru sanadiyar shigowa barayi suka kashe mai garinmu da ɗanai mutum ya kai biyat, sai waɗanda an ka raunata.
3: Ya yanayin misali halin da ake can cikin garin Kulodo?
5: Yanzu halin da ake ciki yanzu dai ba kowa can, gaba ɗaya kowa watsuwa na nan da shanu da mutane suna sata, sun ci mutane kuma su kashe.
3: Yanzu ga ku nan garin Bodinga kamar wani hali ake ciki to yanzu?
5: To halin da muke ciki ka yanzu wasu ba su samu nan da suka zama ba, sannan ga yanayi na rashin abinci, babu wurin da aka zama, babu ma ruwan sha waɗanda ake cewa za a samu cikin ko cikin wahala ake.
3: Wata 'yar gudun hijira Hadiza da ta fito daga garin Ɗanbube ta ce gaba ɗaya sun watse bayan da ɓarayin suka kwashe duk dabbobin garinsu.
6: Gudun hijira mun ka tafi, an hana mana zama ga garinmu, ɓarayi na ƙadamanmu, su ne hana mana zama wurin zamanmu.
3: Shiga suke gida-gida?
6: Gida-gida suka shiga, suna ɗoka shanu, in sun samu mutane su ɗoka, duk gari duka an watse, kowa ba a bari ba.
3: Kamarin matsalar rashin tsaro ta sanya gudanar da wata gagarumar zanga-zanga a garin Bodinga a ƙarshen makon da ya gabata, inda ɗaruruwan mutane suka tara hanyar da ta tashi daga Sokoto zuwa garin Jegana jihar Kebbi, amma ga alama har yanzu babu wani sauyi da aka gani a ƙasa. Na dai tuntuɓi Kanal Abdul mai ritaya wanda shine mataimaki na musamman ga gwamnan jihar Sokoto akan tsaro, amma ya ce suna cikin wani taro na tsaro. Sai dai masanin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getsu ya bayyana yadda yake kallon lamarin.
7: Abin tambayar mai hukumomi suka dade suna yi, wanda sakaci kuma suka dade suna mai da hankali a kai, wanda har ya kai mu ga halin da ake ciki yanzu. Dole ne abinda 'yan Najeriya suke cewa mun rufe ido bamu ga kyan makanta ba. Ko dai a tashi tsaye a yi abin da ya kamata, ko kuma a ci gaba da ganin abin da zai ci gaba da ɓata wa Najeriya da 'yan Najeriya suna, da ɓata wa Najeriya da 'yan Najeriya rai, da kuma ci gaba da zama cikin halin dardar.
3: Yayin da matsalar rashin tsaron ke ci gaba da dagulewa, abin na ta ƙara matsowa cikin birane, to amma sai dai wasu makusantan gwamnatin Sokoto sun tabbatar min da cewa a wannan Laraba gwamnati za ta raba wasu motoci da kayayyakin yaƙi da tattanadarwa jami'an tsaro domin daƙile ta'addanci. Ma'awiya Abubakar Sadiq, DW Hausa, daga Sokoto a Najeriya.
1: Har yau dai muna cikin wato matsalar tsaron ne a Najeriya, inda gwamnatin jihar Benue da ke yankin arewa maso tsakiyar kasar ta sha alwashin daukar matakan dakile yawan harharen yan bindiga da ke janyo hasarar rayuka da ma dukiyoyin al'umma. Matakin gwamnatin na zuwa ne mako guda bayan wasu dauke da makamai sun kashe shugaban kungiyar Fulani makiyaya a jihar ta Benue, wato Ardo Rizgo Muhammad. Wakilinmu Abdullahi Maidawa Kurwi ya duba mana halin da ake ciki a jihar, ga kuma rahoton da ya aiko mana.
8: Jihar Benue ta sha fama da tashe-tashen hankula da ake dangantawa da rikicin makiyaya da manoma. Don wannan dalili ne bayan kisan shugaban kungiyar Fulani makiyaya na jihar Benue, wakilan gwamnatin jihar ta Benue suka yi ganawa da shugabannin Fulani daga sassan jihar daban-daban don samun maslaha game da wannan yanayi da ake ciki. Yayin ganawar tasu, mataimakin gwamnan jihar Benue Samuel Ode ya yi bayani yana cewa, "Na cikin wannan taro ne madadin gwamnan jihar Benue da kuma al'ummar jihar Benue baki daya. Abubuwa da ke aukuwa a jiharmu na kashe-kashen rayukan jama'a abin takaici ne matuka, kuma gwamnati ba za ta zuba ido, wasu na nuna hali na rashin tausayi da imani ba wajen daukan rayukan al'umma. Don haka ne ma ina ba ku tabbaci cewa gwamnatinmu za ta dauki matakai na ba sani ba sabo kan waɗanda suka kashe shugaban kungiyar Fulani makiyaya na jihar Benue Hadda Rusku Muhammad, don hukuncin da za a yi musu ya zamana izina ga waɗanda ke neman aikata irin wannan laifi nan gaba." Shugabannin al'ummomin jihar Benue da shugabannin hukumomi na tsaro tare ma da wakilai na kungiyoyin Fulani daga sassan jihar daban-daban ne suka halarci wannan ganawa. To kasancewar har zuwa wannan lokaci ana zaman zulumi a jihar bayan kisan shugaban makiyaya na jihar Benue, na tambayi Alhaji Dallad Ciroma, shugaban kungiyar Fulani makiyaya rashin arewa maso tsakiyar Najeriya.
9: "Mu yanzu hankalinmu yana tashe, kuma dole mu tashi mu tsaya da kafafunmu saboda a samu zaman lafiya. Don yanzu in abu ya tashi wanda bai ci ba bai sha ba abin zai rutsa da shi, to kuma ba ma fatan haka. Na farko dai ita gwamnatin jiha hankalinta ni abin da na lura hankalinta ya tashi. Wannan yana ɗaya daga ciki abin da ya daɗa kwantarwa yan uwa makiyaya hankali, ganin irin gudunmuwan da suka yi sun nuna alhininsu sosai."
8: Alladi Ciroma ya shaida min cewar yanzu hankula sun koma ne kan iyakokin jihar Benue da wasu jihohi makwabta.
9: "Abin da ya shafi iyakoki irin su Kogi, Nasarawa da Can Inugu, hankali ya tashi sosai, har ga Allah muna nan ne muna kokari. Yawanci abin da yake faruwa a jihar Benue, in ka ga Fulani sun yi wani abu, to gaskiyan lamari kamar ramako ne. In aka masa abu, to su ma sai su ga cewa sai su rama, amma ba wai ko su ne suke tashi kai tsaye ko su kai hare-hare haka ba.
8: Masharhanta kan al'amarin tsaro kamar Sha'ibu Zakari Lamba na cewar matakin gwamnatin jihar a yanzu na tattaunawar sulhu da shugabannin Fulani zai taimaka a wannan yanayi da ake ciki.
10: "Gwamnatin jihar Benue su duka gana da makiyayan nan da shauran kabilu duka a tattauna da su a lalubun bakin zarin, ko na ba shi haƙƙinsu gwargwado, kana kyamace su a janye su jiki, to su da kansu za su ga cewa zaman lafiyar shi ne fi daidai."
8: Yankunan ƙananan hukumomin Agatu, Otikpo, Ohimini da wasu yankunan da ke kudancin jihar ta Benue na daga wurare da ake fama da rikicin makiyaya da manoma. A don haka ne ma shugabannin na ƙananan hukumomin da ke kudancin jihar Benue suka yi wata ganawa a garin Mukurdi da nufin lalubo hanya da za a magance tashe-tashen hankula da ke aukuwa a waɗannan wurare. Abdullahi Maida Kurgwe, DW Hausa, daga Jos, Najeriya.
1: Madalla a gaida Abdullahi Maida Kurgwe, kuma ƙarshen jigon rahotannin kenan. To idan muka je jamhuriyar Nijar kuwa, an gudanar da wata tattaunawa ne tsakanin matasa da masu ruwa da tsaki a gunduma ta hudu da ke birnin Yamai, domin wayar da kansu akan muhimmancin taka rawa wajen daƙile kutsen 'yan ta'adda da kuma ba da gudunmuwa wajen tabbatar da tsaro a birnin. Wakilinmu Salisu Bukari a Yamai ɗin ya aiko mana da ƙarin bayani.
11: Burin wannan haduwa dai tsakanin matasa da hukumomi na gundumar Yamai ta hudu game da sauran masu fada aji da kuma kungiyoyin matasa shine na samun fahimtar juna kan matakan da ake dauka domin magance wannan matsala ta tsaro. Shugaban gunduma ta hudu ta Yamai da ya halarci wannan zama ya yi kira ga al'umma.
12: Dan kasa su gane da wannan, su kawo goyon bayan su, wannan guri namu a cika shi. Kuna gani dai kwanakin nan hiliji na danke na kusa garin ma su biya na kawo hari. Duka wannan ana son dai a daukar da hankalin mu ne dan saboda kar mu ci gaba. Kowa ya lura me yake faruwa. Idan bako ya zo, ayiba wannan bako yake yi, me yake ni? Dan ya kamata mutane su ba da bayani ga jami'an tsaro ce mun ga wani wanda ba mu yarda da shi ba.
11: Sai da ganin yadda lamurra ke sauyawa sannan hankali matasa maza da mata da ke cikin kungiyoyi daban-daban sun fahimci cewa aikin samar da tsaro aiki ne na dukkanin 'yan ƙasa. Ta sabili da haka ne ma kungiyar RGPN ta matasa masu fafutukar nuna kishin ƙasa tare da kungiyoyin mata game da 'yan kabu-kabu da ma 'yan tasi-tasi suka ga ya dace su yi wannan haduwa. Nasar Nahantsi Jori shine shugaban kungiyar ta RGPN.
13: Shine mun ka ce ya kamata a kirai al'umma a zamanar da su daga sarki zuwa mayor zuwa malamai da matasa masu aikin kabu-kabu da na taksi da na duka abin duka dan adam mun ka taru wuri guda an kai shi cikin yaren da duka dan kasar Niger yake ji domin gwamnati da kanta ta gaya muna a matsayin mu matasan me ya kamata mu yi musu domin mu kama musu.
11: Daga cikin matasa maza da mata da suka halarci wannan zama kusan kowa ya nuna gamsuwar shi yadda hukumomi suka zauna da al'umma don samun mafita inda suka sha alwashin bada tasu gudunmuwa.
14: Muna fata a samu sauyi kuma shi yasa aka tattara matasa a yi musu hudewa kan ga hada lambobin sojawa duka na in mutum ya ga abin da bai gane mai ba ya kirawo su.
15: Bismillah mun ji dadin wannan taro kuma in Allah ya yarda duk wurin da mun ka gani abin da bamu yarda da shi ba da ya mun doki lambobi muna ba da ransan yama.
11: Wannan zama da kuma ganin yadda lamurra ke wakana da yadda akasarin 'yan ta'adda matasa ne da ake amfani da raunin da suke da shi wajen saka su cikin ayyukan ta'addanci. Ta bakin Asma'u Shebu da ta halarci zaman taron kira ta yi ga masu shiga ayyukan ta'addanci da su tausaya wa kansu.
16: Gaskiya ina ganin ya kamata su yadda makamansu saboda ban ga wani abin da suke samu ba babu wata riba kowane lokaci in kuka zo ana kashe muku mutane ana kama muku mutane ga abubuwa na iri-iri amma hali yanzu ba ku su duda ba sun kasa ganewa kwaɗayi hanyar mahallaka ce. Bada an zo an bago insa 'yan kudade ka zo ka ci amanar kasanka in ka ci amanar kasanka ka ci amanar kanka da kanka ne.
11: Wasu nasu kira suka yi na cewa ita ma fa gwamnati da kanta ya kamata

0: madalla. Cece ku ce ya barke kan tasirin da shugaban Amurka Donald Trump ke da shi ga shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA Gianni Infantino. Wannan na zuwa ne bayan da hukumar ta FIFA ta dage takunkumin buga wasa guda ga dan wasan Amurka da aka baiwa katon kora Florin Balagun a wasan su da Bosnia Herzegovina. Rahotanni sun nunar da cewa FIFA ta janye dakatarwar da a bisa ka'ida za a yi masa wacce za ta hana shi buga wasa zuwa sanya idanu a kansa har tsawon shekara guda. FIFA ta dauki matakin dage masa takatarwar ne bayan da shugaba Trump ya kira Infantino ya tattauna da shi kan batun. A yanzu dai tattaunawa ta koma kan wannan batun wanda ke zaman alaka tsakanin FIFA da masu rike da makaman siyasa. Maimakon tattaunawa kan tsari da dabarun wasanni da kowace kungiya ke amfani da su. Tene dai wasu kasashe suka fara mayar da martani inda hukumar kwallon kafa ta Belgium Royal Belgian Football Association RBFA ta bayyana mamakin ta karara da matakin na FIFA. Shi ma shugaban hukumar kwallon kafa ta Germany DFB Bernd Neuendorf ya bayyana cewa ya kamata FIFA ta fitar da sanarwa kan yadda aka dage dakatarwar da aka yi wa Balagun mai shekaru 25 a duniya ta hanyar tattaunawa ta wayar tarho tsakanin Infantino da Trump. A cewar Neuendorf, wannan mataki ya sanya mutuncin FIFA na tangal-tangal. Sai dai mai horas da 'yan wasan kwallon kafa na Ingila Thomas Tuchel ya ce ya yadda Balagun bai cancanci katon kora ba, amma ya sauki matakin janye dakatarwar da aka yi masa ganin yadda shi ma dan wasansa na baya Gerald Kwanza ya samu rabansa na katon kora a wasan su da Mexico. A wata hira da yayi da manema labarai a Mexico, Tuchel ya aza ayar tambayar cewa waye sauya hukuncin kuma yaushe, a wane dalilin zuwa yaushe za a ci gaba da yin hakan, yaushe aka fara daukar irin wannan mataki kuma yaushe zai zo karshe. Gagarumin rashin adalci, godiya ga FIFA saboda daukar matakin da ya dace na janye dakatarwar da aka yi ta hanyar gagarumin rashin adalci. Wannan shine abin da Trump ya wallafa a shafin sa na sada zumunta yayin da fadar gwamnati ta White House ke tsallan murnar buga wasan da Balagun zai yi tare da wallafa Amurka Amurka Amurka a shafin ta na X. An dai dage wa dan wasan gaba na Portugal Cristiano Ronaldo dakatarwa ta wasanni biyu bayan da aka bashi katon kora a wasan su na neman gurbin shiga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya da Ireland bayan dakatar da shi a wasa guda cikin dakatarwar wasanni ukun da aka yi masa. FIFA ta dakatar da dan wasan tsakiya na Qatar Asim Madibo wasanni biyar bayan bashi katon kora sakamakon buge dan wasan Canada Ismail Khan da ma ji masa rauni a wasan su na rukuni da suka buga. Tunda dai gasar ta yi nisa domin har an samu wasu kasashe da suka yi nasarar tsallakawa zuwa zagayen daf da na kusa da na karshe wato quarter finals. Wakilin mu ne Yamai Gazal Abdi Tasawa yayi mana nazari kan kasashen da suka tsallaka musamman ma rawar da kasashen Afirka suka taka ga kuma rahoton sa.
1: Tunda dai kasar Morocco ɗaya daga cikin wakilan Afirka ta yi wa Jarrod da kasar Canada ɗaya daga cikin masu sarkin baki a gasar ta bana da ci irin na rabani da yaro na uku da babu. Faransa ta yi nasarar korar Paraguay da ci ɗaya mai ban haushi, a yanda kasar Norway ta mamaye Brazil inda ta doke ta da ci biyu da ɗaya. Kana kasar Ingila ta casa Mexico ɗaya daga cikin masu masarkin baki da ci uku da biyu a wani wasan da aka yi kare jini birjini a cikin sa. Sai dai daga cikin wakilan kasashen Afirka goma tuni takwas suka koma gida. Tukoce fasara za a iya yi wa yadda mafi yawancin kasashen Afirka suka kasa kai labari a gasar cin kofin duniyar ta bana. Malam Suleiman Tsalaha mai sharhi ne kan harkokin wasanni a kasar Niger.
2: Wayansu ba sa kuzari sosai domin su yi kwallo. A ga maka da yawa sosai albashinsu na cikin club ya yi national team ya yi domin shi ba su sa kawa balle su shigo. Su kuma kococin Afirka mutanen gani kawai da yawa cikinsu ba su kure ne ba.
1: Kasashen Afirka guda biyu kacal ne dai Morocco da Masar suka yi nasarar ƙetare saradin zuwa wasan quarter final. Kuma Malam Suleiman Muhammad na hukumar kula da wasannin kwallon kafa ta ƙasar Niger ya ce bai yanke ƙauna ba a game da yiwuwar wakilan Afirkan guda biyu da suka yi saura su iya ƙetare saradin wasannin quarter final din na tafi.
3: Balle Morocco wannan kwallo da take yi in kuna tunani 2022 gasar kofin duniya ce da aka yi Qatar, Morocco ha ita ta zama ta hudu ta ta yi semi final. France ke ga da za ta buga da ita a quarter final ita ce ta ci nasara bisanta a semi final Qatar sai mu ce ba san mutunto ba sai miya ta kare to misra da ma ka san ita ce ta yi kowa cin kofin Africa kenan kasa ce ita ma dai gaskiya da ita da balo akwai amana Argentina su a rike da kofin duniya sai mu ce Argentina tana bisa kadan amma ba iya cewa dole Argentina za ta cin wannan kwallo misra ita ma tana iya ganin bayan Argentina komai yana iya haruwa
1: sai da duk da yake cewa da akwai sauran wasanni a gaba tuni ma'abota kallon gasar cin kofin kwallon kafar ta bana suka so mu hasashen kasashen da ka iya lashe gasar da ma waɗanda ka iya bazata a gasar
4: kungiyar da dai wasan ta yafi na kowace kyau za a ce na France ne dan haka ina ganin su ne favori wanda za su iya cin wannan kofin ga shekarar amma akwai kasashe da yawa kamar Norway
5: a gani na kamar su Portugal Argentina tunda su Argentina su ne suka zo da shi kuma abana ma suna da wasa mai kyau za su iya doka wannan kofi kasan Morocco za ta iya baza tunda sun zo da wasa irin wanda ba a taba zato ba ina ganin su ma mai tare su sai an kai ruwa rana
1: za ka dai a ci gaba da wasannin neman tikitin zuwa wasan quarter final din akwai karambata tsakanin Portugal da Spain a yanda daya daga cikin masu masaukin baki wato America za ta kece reni da kasar Belgium
0: Gazala Abdu ta sawa daga Yamai a jamhuriyar Niger A fagen tennis kuwa Alexandra Ella na shirin fadada mafarkinta a babbar gasar nan ta Wimbledon a kokarinta na kaiwa ga wasan dabda na kusa da na karshe yayin karawar su da Yasmin Paulini Naomi Osaka kuwa ta lallasa fitacciyar yar wasan tennis din nan Arena Sabalenka da ci 6-2 da 7-6 Nasarar da ta bata damar kaiwa ga wasan dabda na kusa da na karshe wato quarter finals a karon farko. Yar kasar Japan din dai ta taka rawar da ta bata damar lashe babban kambun Grand Slam karo na hudu. Shi kuwa shahararren dan wasan tennis din nan dan kasar Serbia Novak Djokovic ya ci gaba da taka rawa a bangaren maza a kokarin sa na lashe kambu na takwas. Sai dai Djokovic ya ce bai wani ji annashuwa yadda ya kamata ba a lokacin da ya lallasa takwaran sa dan kasar Russia Roman Safelin. Da ci 7-6, 6-3, 6-3, 6-3 duk kuwa da ɗaga darajar sa da nasarar ta yi. Dan tseren keke nan Isaac Del Toro ya yi nasarar cimma burinsa bayan jira na tsawon lokaci sakamakon lalacewar da kekensa ya yi. Keken Del Toro ya samu matsala a yayin gasar tseren keke ta Tour de France abinda ya janyo sai da ya jira aka sauya masa wani keken kafin kuma ya rintuma a guje. Tare da lashe zagaye na biyu na gasar ta Tour de France wannan nasara dai ta sanya Del Toro ya zama dan kasar Mexico na biyu da ya taba lashe wannan gasa zagaye na biyu bayan Raul Alcala da ya lashe ta sama da shekaru 30 da suka gabata a wani labarin kuma gobarar daji da ake fama da ita a kudancin Turai da ta tilasta kwashe mutane da dama daga gidajensu ta sanya masu shirya gasar tseren keken ta Tour de France hana yan kallo halartar gasar domin kashe kwarkwatar idanunsu ruruwan ma'aikatan kashe gobara na kokarin shawo kan gobarar dajin da ta mamayi sama da hektar 19,000 a kasashen Portugal da Spain da Faransa da kuma Girka yanayi ya kai digiri 40 a ma'aunin Celsius a wasu sassan yankunan da abin ya shafa yankunan da dama ke kokarin farfadowa daga matsanancin zafin da suka fuskanta a bara. Masu sauraro da haka ne kuma muke kammala shirin na labarin wasanni na wannan lokaci a madadin dukkanin abokan aiki da suka taimaka wajen kammaluwar shirin musamman ma wakilin mu na Yamai a jamhuriyar Niger Gazala Abdu ta sawa ni da na shirya kuma na gabatar Latifa Mustafa Jafar ke cewa mu kasance lafiya daga nan sashin Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus.
6: To madalla yanzu kuma sai shirin mu na jika karu ai sauraro lafiya
7: DW jika karu
8: ilimin fasahar zamani
6: Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na jika karu wanda muke yi akan zamanin yan computer mai suna Rabiu Yasukilayi wannan shine kashi na 7 na wasan namu a kashe-kashen da suka gabata harkokin siyasar Tunkuza sun kai makura kasar ta sami koma baya saboda rashin tabbas da tsananin hamayya ta haifar tsakanin shugaba mai ci wato Yunusa da kuma matashin da suke takara da shi wato Dr. Mai Nasara. An kai wa fadar gwamnati hari kamar yadda ake zato waɗanda suka yi yunkurin karbe mulki. Shi kuma shugaba Yunusa ya saduda ya sanar da minista Mati a matsayin magajinsa. Rabiu da Gaje suna cikin harkar tsundum amma jam'iyyu mabambanta. Bar mu saurari abin da ke faruwa a wannan kashi na bakwai mai taken kai wani abu ko nima nayi.
7: Maganar cewa Dr. Mai Nasara shine sanya aka kai wa fadar gwamnati hari tana tasiri. Kafafan sadarwa irin na gargajiya sun dauki labarin kuma suna ta yada shi. Dr. Mai Nasara ya kauracewa idan jama'a a yanzu ko ga jama'a ba ta jin duriyarsa tun lokacin da suka hira tare da shi. Yayin da take kallon wani rahoto akan abin ta talabijin sai wayar ta tai kara.
9: Alo?
10: Gaje ce.
9: Wane ne?
10: Alo, Gaje, ni ne, Mai Nasara.
9: Dr. Mai Nasara, ya aka yi? Na yi ta kokarin samun ka. Kana ina?
10: Ki hakuri Gaje. Ba daɗi ko kaɗan. Ya zame mini dole ne kuma na sake waje. Ban san wa zan aminta da shi ba yanzu Gaje. Dole na sauya waje da kuma lambar waya.
9: Asha, kana ina? Ana ta yaɗa jita-jitan an kama ka gaskiya ne?
10: Ki hakuri Gaje. Ba zan iya faɗa miki inda nake ba. Amma jita-jitar da ake zancen banza ne. Lafiya ta kalau a yanzu. Amma ba suna ta farauta ta. Kin ga, ba zan iya yin doguwar waya ba Gaje. Amma ina so na tambaye ki ne, kin dora hirar da muka yi ne? Bana kan yanar gizo kamar yadda zaki zata.
9: Eh, na daura.
10: Me mutane suke cewa?
9: Kayya, ba kamar yadda na so ba. Akwai tsokaci marasa daɗi a kanmu. Wataƙila ba za mu samu yadda muke so ba.
10: Amma me yasa Gaje? Ban gane ba. Mafi yawan mutanen nan ba suna tare da mu.
9: Ban tabbatar cewa mutane ne suke turo wannan tsokacin ba fa. Ina zaton injinan internet ne.
10: Asha, da na dogara da wannan bidiyon naki dan fallasa wannan azzaluman gwamnatin. Kuma
9: Alo? Dr. Mai Nasara? Kana ji na?
10: Na ji motsin wani a waje.
9: Dr. Mai Nasara, lafiya dai?
10: Sun same ni Gaje, sun same ni. San bar nan, ki saurare ni da kyau. Ko da wani abu ka iya samu na, ki nemi aboki na dan talle. Amma gariya zai baki wani abu. Kada ki aminta da kowa Gaje, kada ki aminta da kowa.
9: Alo?
10: Kasana shukowa Gaje, kasana shukowa.
9: Alo? Dr. Mai Nasara, kana ji na? Zan iya taimakawa? In tuko mota in zo in taimaka ne?
7: Kashi gari, Rabiu ya koma cikin ofishin nan na musamman a ma'aikatar harkokin cikin gida inda suka yi ganawarsu ta sirri. Ministan yana zaune a kan kujerarsa babba mai kuma juyawa. Rabiu kuma yana tsaye a bayansa, yana buɗe-buɗe a kwamfutarsa, yana nuna masa tsokacin da aka yi a kan faifan bidiyon da Gaje ta ɗora a tasharta ta YouTube na hira da Dr. Mai Nasara.
11: Yawa, ila bai kalli wannan tsokacin. Dani mai goyon bayan Mai Nasara ne, na gani kashe ni. Amma tunda ya zama dan tashin hankali, na gane cewa shi ma ba shi da bambanci da sauran. Shi ma wani hadamamman dan siyasa ne mai neman mulki ta kowace hanya.
12: Wani aiki yana kyau Rabiu. Yawa, Rabiu. Amma ina da wata tambayar da zan yi maka.
11: To, ina jin ka yi labai.
12: Ka tuna lokacin da na tambaye ka ko ka san yarinya ne da ta hira da Mai Nasara?
11: Eh, na tuna.
12: To, amma me ka faɗa min?
11: Ban cewa ne ban santa ba.
12: Rabiu, kana so ka canja amsar da ka bani ko kuma har yanzu kana kan bakanka cewa baka santa din ba?
11: Me labai, me yasa ka yi min wannan tambayar?
12: Gaji Sani, ƴar gidan Malam Sani ce. Mijin Hindu Isiyaku, ‘yar uwar Sale Isiyaku, baban Rabi’u Sale. Akwai abin da za ka ce yanzu? Me ya sa ka yi min ƙarya? Kana jin ba zan gano cewa Gaje ‘yar uwarka ba ce? Kuma ma, tana zaune gida ɗaya da mai kula da ɓangaren fasahar sadarwa da yaɗa bayanai na?
13: ni ne fa ministan harkokin cikin gida. Dukkan harkokin tsaro suna hannu na fa. Da gaske ne kana jin zaka iya raina mun hankali Rabi'u?
11: Na ƴar uwata ce labai. Ta yaya zan iya maka bayani cewa ƴar uwata tana yi wa abokin hamayyarka aiki? Amma kuma ba abin da ya shafe ni da aikin ta. Yalla bai zaka yadda da ni in na gaya maka?
13: Wato kana diban zance na zancen office dina kana kai wa abokan hamayya ta ko? Dama zagon kasa kake yi min Rabi'u?
11: Yalla bai sam wallahi. Ta yaya za a yi haka yalla bai?
13: Kaga ta yaya zan yarda da kai bayan duk waɗannan ƙarairayin? Ta yaya Rabi'u?
11: Dan Allah yalla bai ka yadda da ni. Na gano cewa gaje tana yi wa Dr. Menasara aikin sa kai ne a ofishin sa. Bayan kuma na riga na karba aikin ka. Kuma wallahi yalla bai na yi kokarin na hana ta. Abun kuma da nake ta kokarin yi kenan. Amma wallahi gaje ta na ce ba wanda take saurara yalla bai.
13: To kaga tsaya. Ya kamata kai wani abu akai ko kuma ni in yi da kaina.
11: Yalla bai me kake nufi da wannan maganar?
13: Ina nufin ka san yadda zaka yi ka dakatar da wannan. Ko ni in yi da kaina kuma don ka sani idan na faɗa maka abu to kai don ba za ka so ni in yi da kaina ba

0: gaje na zaune akan babbar kujerar su da suke amfani da ita da kwamfuta akan shinyarta tana tauna gida da ta sayo daga cikin gari a lokacin da Rabi'u ya banko ciki
1: yawwa gaje na ji dadi da na ganki ba gaje dole ne ki daina dan Allah gaje ya zama dole
2: kai Rabi'u yi a hankali mana zance me kake haka
1: ina magana ne akan wancan shirmin da kike na mai nasara ya kamata ki saurare ni gaje babu sauran kwanciyar hankali ba indai kina tare da wancan mutumin
2: dan Allah kada mu sake shiga wannan magana Rabi'u
1: gaje dan Allah ki daina wannan taurin kan naki ki saurari magana ta da Allah
2: a'a me yasa kake min tsawa ne Rabi'u
1: saboda rayuwarki tana cikin hadari gaje kina ji ko rayuwarki tana cikin mummunan hadari
2: me kace
1: cewa nayi rayuwarki tana cikin hadari gaje rayuwarki tana cikin mummunan hadari kin fahimta yanzu
2: to kai ta yaya ka sani Rabi'u
1: saboda ina yi wa minista mati aiki kuma na san abin da yake shiryawa kin gane
2: me
1: gaskiya ne ni ma ina yin irin aikin da kike yi a headquarter yakin neman zaben mati kuma sun sa ido akan ki sosai idan har biki daina wannan abun ba za su naka saki
2: dakata me wai me ka faɗa mini Rabi'u yaushe ka fara yi wa mati aiki
1: kin ga ba wai maganar aiki ake yi ba gaje baki fahimci abin da nake faɗa ba ne a yanzu maganar ita ce dole ne ki daina yin abin da kike yi dole ne ki daina dora fayafayen bidiyon yi wa mai nasara yakin neman zabe kin ji ko
2: lalle ko
1: dole ne kuma ki jinya jiki daga mai nasara gaba daya kuma ki kushe shi a idan jama'a idan ba haka ba ni bazan iya ci gaba da baki kariya ba
2: bani kariya wai waye ma kai Rabi'u dan sanda ko dan leken asiri
1: ba kya jin magana wallahi gaje wannan fa ba magana wasa bace ba fa
2: sai ka ce almara Rabi'u wai da gaske kake faɗa min kana yi wa mati aiki oh wato ƙarya kake yi mana lokacin da kake nuna kana tare da mai nasara ashe kawai kana kwasar bayane ne daga wajen mu kana amfani da su kana yakar mu
1: gaje dan Allah ki saurare ni ba wani aiki fa babu wata aqidar da za ta mai rayuwarki fa koyaushe kina faɗa min cewa haka ɗan jarida mutananki suke koya miki dan Allah ki bar wannan harkar wata rana kya dora gaje
2: ni fa ji nake kamar a mafarki Rabi'u waye kai ma na san ka kuwa ta yaya zaka dinga yin ƙarya haka har na tsawon lokaci Rabi'u
1: gaje dan Allah wannan gwamnatin fa ba ta wasa kuma Yunusa da Mati ba kananan mugaye bane dan Allah na roke ki gaje kada ki ci gaba da kalubalantar su sun ma fa yi miki kawai ci zuwa yanzu da ba su yi miki komai ba amma in kika ci gaba ban san yadda zan yi in ci gaba da baki kariya ba
2: kaga Rabi'u ya hakuri saboda ni ban ma san ta ina zan fahimce ka ba gara ma kawai ni na fita
1: gaje ke fa yar uwata ce kuma na damu da ke shi yasa nake ta faɗa miki wannan maganganun na rantse miki gaje ba na san aiki da su kwata-kwata amma ba yadda na iya na riga na shiga iya wuya
2: kaga Rabi'u ka yi hakuri ban ma san ta yadda zan yi in fahimce ka ba kaga tafiyata bismillah
1: gaje ke yar uwata ce fa kuma na damu da ke shi yasa nake ta faɗa miki wannan maganganun na rantse ba na son yin aiki da mutanen nan amma babu yadda na iya na riga na shiga iya wuya ne
3: da wannan yanayi wanda ba wasa a cikinsa muka kawo ƙarshen kashin wasan namu na yau ta yaya Rabi'u zai iya fitar da kansa daga wannan badakala ta yaya zai samar da daidaito tsakanin zamancinsa da danginsa da kuma aikin da aka tilasta masa yi ko shi ma rayuwarsa tana cikin hadari domin samun amsoshin waɗannan tambayoyi sai ku kasance da mu a shiri na gaba kafin nan dandalinmu na sada zumunta na Facebook na buɗe domin muhawara da ku daga nan birnin Bon nake muku fatan alkhairi ku kasance lafiya
4: yanzu kuma za mu ji wasu ra'ayoyinku da kuka bayyana a dandalinmu na Facebook dangane da rahotannin da muka gabatar muku kuma muna tare da wato ina tare da Muntaka Ahiwa Mataka da me zamu fara?
5: Yawa to zamu fara da ra'ayin Suleiman Alhaji Buhari daga Damagaram wanda ke cewa abin mamaki ne hakika da kuma takeici yadda ƴan bindiga suka ta da wasu al'ummomi a yankunan da ake ganin galibin su sun kai akalla wato yawan su ya kai ma mutum 30 kuma yankuna 30 a garman hukumar Bodinga kenan a jihar Sokoto na Najeriya kenan yana fatan gwamnatin Najeriya za ta ƙara zage damtse wajen yaki da wannan matsala dake bazuwa a kasar kamar wutar daji Isa Mato Isa mai fada yace bayan sallama DW gaskiya tattaunawa da aka yi da matasa da jagororin gunduma ta hudu a birnin Yamai bisa dakile kutsan da ƴan ta'adda suka yi to abun ayaba ne fatan mu dai Allah sa su yi aiki da wayar da kan da aka musu sai Musa Adamurimi dake cewa maganar gaskiya ya kamata mahukunta a tarayyar Najeriya ku dauki matakan gaggawa domin dakile ayyukan ƴan ta'adda a dukkanin a fadin kasar muna roƙon Allah subhanahu wata'ala kuma ya kawo mana sauki a tarayyar ta Najeriya sai Zakariya o Sajo Baradi dake cewa tattaunawa tsakanin matasa da masu ruwa da tsaki a gunduma ta hudu a birnin Yamai domin abin da ya shafi wayar da kai akan muhimmancin takarawa a fuskar tsaro shi ma ya ce abin yabawa ne wannan matuƙa sai Hatabi mai computer daga jihar Kebbi a Najeriya dake cewa muna tarda Allah wadai akan rashin bawa al'umma na ƙauyukan Bodinga dake jihar Sokoto a Sokoto cikakken tsaro la'akari da irin yadda aka yi awon gaba da mutane wato ƴan bindiga suka tada garuruwa kenan har 30 muna addu'a Allah ya kawo mana zaman lafiya amin idan muna da sauran lokaci rajana mamman
4: lokaci dai yana hararar mu ina ga zamu dakata daga nan nagodiya lokaci yayi
5: tawa Allah
4: muna godiya mantaka ahiwa yanzu kuma zamu koma ga Khadija Ahmed Rufai da labaran duniya zagaye na biyu
6: EW labarun duniya
7: Shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya isa birnin Damascus na kasar Syria a yau kamar yadda kamfanin dillancin labaran gwamnatin Syria ya bayyana. Wannan ita ce ziyara ta farko da wani shugaban kasa daga kungiyar tarayyar Turai ya kai Syria tun bayan da ƴan tawaye karkashin jagorancin shugaba Ahmed al-Sharaa suka hambarar da gwamnatin Bashar al-Assad a shekarar 2024. Ana kallon ziyarar a matsayin wata alama ta sauyin siyasa da diplomasiya da Syria ke fuskanta karkashin shugabancin Ahmed al-Sharaa. Tsohon komandan kungiyar Al-Qaida wanda yanzu ya kulle kyakkyawar alaka da kasashen yamma da na gabas ta tsakiya da a baya suka kauracewa gwamnatin Bashar al-Assad yayin da yake kokarin sake gina kasar bayan shekaru 13 na yaki Netherlands ta sanar da cewa za ta bayyana sabbin tsare-tsare da yarjejeniyoyin tsaro da darajarsu ta haura euro biliyan 3 a taron kungiyar NATO da za a gudanar a Ankara babban birnin Turkiya. Ministan tsaron kasar Dilan Yasilgöz ta ce shirin zai kunshi haɗin gwiwa da kasar Belgium wajen inganta tsare-tsaren kariyar sararin samaniya da kuma haɗin gwiwa da Burtaniya kan samar da jiragen ruwa na yaƙi. Ta bayyana cewa waɗannan ba alƙawura bane kadai tsare-tsare ne na zahiri da za a aiwatar. Domin ƙara ƙarfafa tsaron ƙasar da kuma haɗin gwiwar ƙasashen ƙungiyar NATO. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana ƙwarin gwiwarsa kan kawo ƙarshen yaƙin Ukraine bayan wata tattaunawar wayar tarho da ya yi da shugaban Russia Vladimir Putin. Trump ya ce tattaunawar zaman lafiyar ta kawo ci gaba fiye da yadda mutane da dama ke zato. Ya ƙara da cewa shugaban Russia Vladimir Putin na son a kawo ƙarshen yaƙin, haka kuma shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky na son a cimma yarjejeniyar zaman lafiya. Ana ci gaba da kazaman fada a arewacin kasar Mali inda mayakan kungiyar GNIM mai alaka da Al-Qaida da kuma ƴan Abzinawa, ƴan tawaye na kungiyar FLA ke kokarin kwace wani muhimmin sansanin sojoji dake garin Anefis. Rahotanni sun ce mayakan sun kaddamar da hare-hare tun ranar Asabar, yayin da dakarun gwamnatin mulkin soja ta Mali da sojin haya na Africa Corps na Russia ke ci gaba da kare sansanin. To duka-duka anan zamu kammala Rajana Hagareki.
4: A gaida Khadija Ahmad Rufai, anan kuma zami sallama da ku a cikin shirin a madadin Muhammad Awal Balarabe, wanda shine editor da ya tsara shirin kamar yadda ya zo muku. Khadija Ahmad Rufai da tafasar labaran duniya ta kuma karanto mantaka Ahiwa da ya karanto wasu daga cikin ra'ayoyinku. Ni Rajana Munir Yahaya nake cewa mu kwana lafiya.
8: Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa. Kwa kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.